ku nga ha tshuka ku ya mahlweni hi ku voneka mpfula leyi nga tikisaka hi ku ya hi miganga yi nga ha pangalatiwaka hi ku hunga ka moya ni ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Sofala, Manika, Teti na Zambezia. Va hanyimela nakona ku ya mahlweni hi ku voneka mpfula yi nga tsutsuxaka na hi pangalatiwa hi ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Inyambani, Gaza na Maputo. Hikola ka swona, Instituto Nacional de Meteorologia a tsatsia ku va xitshungu xi tivonela ni ku tisirhelela. Hi tlhelo la ta mahisela, Nampula na Pemba ma ta kufumela ku tlula hinkwayo ya tiko hi 28 graus centigrados, ku landzela Inyambani na Ncayincayi ni 26, Maputo 25, Kilimani 24, Vilankulu 22, Beira na Tete 21, Yugamu Shimoyu na Lixinga ni 19 graus centígrados. Mitule maungu ya mixo hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ka minkama ya ntoloveto.

0: Hi ta tshama na hi tshavile kunene hi va hi hlekelela hikuva hi yingiseta viola bya ka mula. Ehe, xava radio nkata u beka la kaya namuhla i siku bya Radio Mosambiki. 5:17 hi tibela vunanga kunene hi nongoloka ku ya tlhasela ya ka nsimbi ya sesores swa hombe ku va u khindlimuka na xitimela xi nga si ba kasi ke xi nga si na tlhasa.
1: Magondzo phatsi ku xi swi.

0: i inguela soci tamat sameli en cama.
1: Ujane ya hinyela ka ku xiya ta matshamela ya nkama hi nyimela ku va Nampula na Pemba mata ku fumela ku tlula hinkwayo ya tiko hi 28 graus centigrados, ku landzela hi Nyambani na Ncayincayini 26, Maputsu 25, Kilimani 24, Vilankulu 22, Beira na Tete 21, e o Gamushimoyo na Lixinga ni 19 graus centigrados. Ujane ya hinyela ka ku xiya ta matshamela ya nkama hi nyimela ku va Nampula na Pemba mata ku fumela ku tlula hinkwayo ya tiko hi 28 graus centigrados, ku landzela hi Nyambani na Ncayincayini 26, Maputsu 25, Kilimani 24, Vilankulu 22, Beira na Tete 21, e o Gamushimoyo na Lixinga ni 19 graus centigrados.
0: Yingela sosi tamatsameli yankama.
1: Ujane ya hinyela ka ku xiya tamatsamela yankama hi nyimela ku va ku nga ha tshuka ku ya mahlweni hi ku voneka mpfula leyi yi nga tikisaka hi ku ya hi miganga yi nga ha pangalatiwaka hi ku hunga ka moya ni ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Sofala, Manika, Tete na Zambezia. Va hanyimela nakona ku vuya mahlweni hi ku voneka mpfula yi nga tsutsuxaka na yi pangalatiwa hi ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Inyambani, Gazi. Ujane ya hanyelaka ku xiya ta matshamela ya nkama yi nyimela ku va ku nga ha tshuka ku ya mahlweni hi ku voneka mpfula leyi yi nga tikisaka hi ku ya hi miganga yi nga ha pangalatiwaka hi ku hunga ka moya ni ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Sofala, Manika, Tete na Zambezia. Va hanyimela nakona ku vuya mahlweni hi ku voneka mpfula yi nga tsutsuxaka na yi pangalatiwa hi ku.
2: Radio Mozambique,

0: i inguela soci de matzameli en cama.
1: Hudzwana ya hanyela ka kuxiya ta matshamela ya nkama yi nyimela ku va Nampula na Pemba ma ta kufumela ku tlula hinkwayo ya tiko hi 28 degrees centigrados, ku landzela Nyambani na Ncayincayi ni 26, Maputsu 25, Kilimani 24, Vilankulu 22, Beira na Tete 21, Yugamo Shimoyu na Lixinga ni 19 graus centígrados. Hudzwana ya hanyela ka kuxiya ta matshamela ya nkama yi nyimela ku va Nampula na Pemba ma ta kufumela ku tlula hinkwayo ya tiko hi 28 graus centígrados, ku landzela Nyambani na Ncayincayi ni 26, Maputsu 25, Kilimani 24, Vilankulu 22, Beira na Tete 21, Yugamo Shimoyu na Lixinga ni 19 graus centígrados.
2: Metafil Limitada hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona ha ha bindzula ni ku khanda marimari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731, kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

0: Rádio Moçambique.
1: 8 horas, né, 15 minutos, que nem com o MMTIS, e como que assim, Jornal da Manhã, interessado na Antena Nacional, a Rádio Moçambique. Não é só e chela fujo e mulosa e correu o Hoyogashi em inglês, leho, cutanique, singular, gringrica, maputo, inga, não gonoco, o acuvaco nene, o yalananicuva, e bula, e vanimatram, bula maculos nene, acuva e hamba mintis, e acuambana, hambana, yashi funjanculo maputo, mintis, lecunene, inga kazim, e mientia gusacala cutane, logo de tava de chile. Inaka, kanongonoko lowa siku dana muntla gingirika tani hila inga wantano, inga titatela mazito ya kubaka, si inga titatela unanga, titatela mazito, lawa kunene inga wanila wama ngani antokoto. Aleho, hiya mkelata na mfundisa Vasco Stoye, tata na mfundisa Vasco Stoye, asuka hiku kezeka jami, sa unsuisa, inga ipeyeme kalika koneke misa unsuisa. Kutanike, hina vela kubana yene, hita doka doki sana, hita vane mabulu la wama yalanaka ni kubekisa akuzula. Lembele jiku nena hativa hitanganisa makume mazazu na malema bizi na kufungiwe antwanano wakuzula. Loko kutava kuweni impi ya vakashingwana ati kweni jamusambiki kusugela ke loko. Kutava kuweni impi ya kukulula tiko kutani kuhela leyo. Tiku jikululeka mabokweni yaba manji lava mfaku neneva kinyaveza tiku jakwezu. Kutane kata tangena nyimpi yako kwa tukali sana kavaka shingwa. Tatana Stoye, hinga tatelanga. Hitava hinyika mkantli wangisetivezu loko kubansimbi yao itorezu na 30 minutes. Leshu kuna vone wabeka yentelelu wakukazi mailano ni makali ya kubahibekisa kuzula. Kuzula akulikaya ntena, kuzula akulitikweni, kuzula kufanla kubaku wakone atimbili ntizu. Tata hoyohoji shile, hoyohoji kamintizu ya Radio Moçambique. Inavela kuva ungalo sela ava ingi seti ni kuva unga hitanjela shitrongo leshi ushitivaka kasi akuva hibegisa kuzula inga encha ini kuzula hilo kushiti ini
2: kusungula ni inavela kutangela akurambiwa akuva ikumankama lo wakubula lani a Radio Moçambique nambi loko yogamu nitahla ili jina rahla sosu kusunguleni ila kumtlangela hiku tivela swaku kunja muntla mutlanganisa malembe 50 yinyuka malembe na mulikona na maxa mahungu ni ku kulisa tiko ra hina leswaku hinkwerhu hi kula ene ntirho lowu ku rhula u ya amahlweni a ntirho amhaka ya ku rhula hilaha mihleka kona loko ma sungula a hi swi koti ku kuma ku rhula loko hi nga na ku rhula timbilwini ta hina kurula kusungula kusukela ambilwini kutani loko kulukona ambilwini ku humesiwa a handle a munhu nga swi koti ku nyika leswaku ka a nga ri na swona se mikarhi yinyingi hi vulavula ngopfu hi kurula kambe swiendlo swa hina a swi fambelani ngopfu na kurula kutani hi xivutiso xa n'wina leswaku i ntswini leswi hi nga swi endlaka ku va kurula ku va kona a timbilwini ta hina a xo sungula ikuva a hina ka hina hi dyondza swinyingi swikolweni swa hina ni mindyangwini ya hina kambe a hi vulavuli hi kurhula hi vulavula hi kurhula loko se ku ni timhaka se a hi rhuleni kurhula swa dyondzisiwa ene a swi fanela ku va swi dyondzisiwa siku rin'wana ni rin'wana ku va vanhu va tiva swaku hi fanela ku va hi hanya ndhawu leyi yi rhuleke lexi i xa ku sungula kutani loko hina kona kurhula hi ta endla swaku van'wani va va na kurhula swa vumbirhi i ku va hi tirhisa a nawu lowu ya nakela regla swa ku navelela wun'wani leswi wena u navela ku va va ku endlela swona kutani hi minkarhi yinyingi hi busy hi ku lava leswi hina hi lavaku swona swi endlaka swa ku hi khinyaveza van'wani hi kolaka ku va leswi hi lavaka swona swi fanela ku va swi endleka kutani loko hi twa swa ku n'wana leswi a hi navela swona hi leswi na hina hi fanelaka ku va endlela wun'wani swi ta hi pfuna swa ku kurhula ku va kona wota swipa nkama wun'wani swi tala ku a birimau ka leswi hina hi swi navelaka a ku va wun'wani a kuma ku kula a kuma ku hanya kahle a ku va ku ya a ya a mahlweni ni nga hlamula ku fika swosi ku hi ndlela leyi
1: hiswona tata hakanyingi tanihi laha u hlayaka hakona a ku zula ka dondziwa a ku va hi byala a ku zula loko ku yenteleliki u nga hlaya leswaku ku nave ku fanela ku va kusukela ka vudyondzisi bya le kaya kumbe bya le xikolweni
2: Mina ni twisisa leswaku xikolo xa ku sungula i xa le kaya. Loko hi se hi ya exikolweni hi ya hi ya dyondza a wu tivi kambe ku hanya hi dyondza a ndyangwini. Loko munhu a nga swi koti ku xixima vatswele va yena eka maparti kita a Bibliya fala muntu masi a wuton'wini la yena loko u nga swi koti ku xixima vatswele va wena lava a ndyangwini a wu nge u nga ta swi kota ku va xixima a professor wa wena exikolweni a handle kutani leswi hi swi vonaka a maendlelo lawa hi ma vonaka ya vanhu ya vana va hina a handle mota da xivezi hi xikombiso xa leswi swi hi choteleke a kaya entao a familia ya base da sociedade kutani loko hi hlule hi nga dyondzanga kaya hi ku hi ta dyondza xikolweni swi tshika a swi tolovele kuma entao laha hi sungula ku dyondza hi kole ndyangwini kutani loko se hi dyondzeni ndyangwini se hi ya tikweni kumbe ya xikolweni hi ya kombisa leswi hi nga na swona a kaya entao a ndyangu a familia hi laha mwana mwana wa hina a fanelaka ku va a dyondza kona hi laha hi nga sindzisaka kona swa ku a hi dyondziseni vana va hina a hi dyondziseni vanuna va hina ni vasati va hina a kurhula loko va tiva ku rhula ndyangwini va ta va na va rhulile a tikweni hi leswi endlaka swaku loko ku humela swa ku karhi va vutisa kuma xikokaya ya munhu loyi a njhani a hanyisa ku yini kokaya a rhulini ke loko swa kala ku va va ku a kaya a rhulile haleno handle hi kona lokaza ova ku akaya anga rhulanga ha mhlamalela ni handle ndawu normalmente leswi hi swi endlaka a handle hi xivonivoni xa leswi hi ya hisaka swona a makaya ka hina
1: swi nga va swi yenca ha yini ke swoleswo leswaku hini vutshamo byi bidzi hini tinghohi ti bidzi halahaya hi kombisa le halahaya hi kombisa le hi khinyaveza vamungano halahaya va hi hlayela swimbenyana ku nga na ku zula a xi hlayela xifuzi xa ku zula xi nge kone a kaya u kombisa ngohimbenyana kutani a handle va ku hlamala va ku imanyana zule njhani kasi loko u li kaya ti hanye loko u li kaya ku ni ku zula kambe loko u li hala handle ti hanye
2: okay hina vanhu hi hanya hi tinghohi to hambanahambana ni ta voteri problema introducer esa palavra mas usare a palavra máscara kutani mayelano ni lomu hi yaku kona ni leswi hi lavaka swona ni leswi hi navelaka ku vanhu va hi vonisa xiswona kutani hi ambala maskara lowu fambelanaka ni leswi
1: ni
2: lomu hi yaka kona hi leswi endlaka swaku munhu loko u mi kuma ndyangwini tani mahanyelo yo karhi loko u tlhangana na yena a kerekeni a ni mahanyelo yo karhi u tlhangana na yena entirhweni a na mahanyelo yo karhi ni tolovela ku nyika xifaniso lexi loko ni li a kerekeni komudiswona mufundhisi leswaku ku ni vanhu lava hi tirhaka na vona kwala hi nga tshika ku tirha na vona lani se loko u ndhiya u twa swa ku i mukristi se a xivutiso ku hambi yena wa khongela hileswaku a mahanyelo ya yena a ma fambelani munhu loyi a khongelaka maxa xin'wana xi hlamalisi hi loko hi kuma hi munhu hi nga swi leswaku wa khongela hi vona mahanyelo ya yena na mali manene siku leyi tsumba swaku wa khongela hi ku hileswaku so se swa twa leswaku munhu loyi a hanyisa xi leswi hi maka wa khongela kutani loyi
1: un'wanyana
2: swi kotlanisa kutani loyi un'wana mahanyelo ya yena ma hambanini se hi ku hambi hi ye wa khongela kutani hileswaku mwana mwana a yambala a nghohe leyi lavekaka mayelani ni lomu a yaka kona hina vanhu minkarhi yinyingi hi hanya hi tinghohe hi hanya hi mamaskara emfunsawu ya lomu hi yaka kona ni leswi hi navelaka ku va vanhu va hi vonisa xiswona kutani a swi sukeli phakati ka endzeni ka hina swi sukela handle swi nghena andzeni kutani exita yo madaxe hi leswi swi endlaka leswaku ku va ni tinghohi tinyingi ka munhu lowa wun'we a kaya a ni mahanyelo yo karhi a ntirhweni a ni mahanyelo yo karhi a kezekeni a ni mahanyelo ya mambenyani
1: tata namwaka hi hlanganisa 32 wa malembe hikuva ku fungiwa xipfumelana hi ta patela ku pfumela ku fungiwa xipfumelana xa ku zula atikweni hi vonela byakho swa nga mufundzisa tiko byi le ku zuleni
2: makwerhu a wu khuluma hi ku rhula sikalari na hi sungule hi ndlela yole i mhaka ya risima ku vulavula hi ku rhula kambe ku vulavula hi ku rhula i xirilo lexi karhataka hikuva ku rhula loko u vona a xitori xa tiko ra hina ita kuma ao próprio acordo de paz de 92. E tá aí como um outro acordo em 2014. E há como um anhane logo que está na NDDR em 2019. Ele já começou a falar que o Kunima, a ti, como a Anfumo, o Enda encosta só o Corolla, Covacona. Cambi Corolla, não é só o que está só o Kuna Corolla. O Fanla Cova, Kunesi, Endo, Sunguan, e Samuel Lacana, Kona, a Corolla. A Corolla, Kusha, acaba de salvar um ano, a Kumielan, Tena, Casbam. Cambi a palavra Corolla, vai beber, vale, e Shalom. O bem-estar. A kuva vanhu va hanya kahle kambe ku hanya kahle a kuva vanga va chava nyimpi i kuva va va ni kurhula va va na leswi va swi davelaka vutomi bya vona ku va kota ku pfuna no swambya a ikhulume leswi swa le henhla ngopfu kambe swona swa kola hansi loko a xivutisi lexi lesi xi karhata kuva loko kurhula ku kona hi mhaka ya xivutiso kambe ka ni swinyingi leswi lavekaka swa ku kurhula ku va kona hi laha swi fanekelaka ha kona. Loko ku kona parece un paradox ka hina vachangani. Loko ku kona kamba ku kona. Ha ni mhaka ya terrorismo a Cabo Delgado. Ni twisisa leswaku a Cabo Delgado i Mosambique. Kutani loko va makwerhu va xaniseka le Cabo Delgado na hina a xaniseka. Sweswi ku na tihanyi tinyingi a vanhu la ka hina la Mosambique a vana ku lehisela na mbilu kwalikeri nchumu xi humelelaka huweliwa kumisurhiwa va ni wukazi swinene kutani xitsongo u nghena mhakeni ya ku hi welana leswi endlaka swa ku nga ve de certa forma a kurhula ku nga ri ku nga na ku lehisana a mbilu masiku laya yo hetelela hi vona majaha manyingi ni titombi tinyingi ti tisunga kundza sei dza sete vahali vatsongo hina ku tshama swaku xivangelo xi wu ka swivangelo leswaku loko munhu a za a tsema mhaka ya ku swautomi bya yena hileswaku kurhula ambilwini ya yena a ku kona i swinyingi leswi hi nga swi vulaka leswi kuma swaku a kurhula a ku se va kona hi laha swi fanekelaka ha kona a tikweni ra hina
0: a ku zula mpela a hi ku miyela ka swibamu hi to tihanyi lomu a mintini yezu ti kona swa nga kezeka. Xana ke n'wa byala ku zula kusukela amakezekeni ku ya mintini ku ya tikweni
2: a kereke ya hina ya misonswisela mhleka kona a por acaso uza uma orde discutir diferente na inge se fika kerekeni hina mina a ti amsikhongoto amindyangwini vhiki lin'wana na lin'wana hi sukela zoneni kutani loko suka zoneni hi ya kerekeni loko suka kerekeni hi ya tikweni kutani nkarhi wunyingi lowu hi vulavulaka ha wona ka kereke ya hina hi vulavula ngopfu hi ku zula kereke bya nawu kereke bya ku zula aliyaje porque esta ya tonika ni Jesus loko ni mi nyika kurhula kambe a ni mi nyikisi ximisava Paulo loko a ya mahlweni a li kurhula loko xikwembu xi nyikaka kona hi loko ku tlulaka a ku twisisa hinkwako uma abash ke said todo o entendimento então a ntirho wa hina a kerekeni mais do que ku chumayela swinyingi i mhaka ya ku chumayela a kurhula ku lavisa a munhu mun'wana ku fana na wena mais do que isso swa nga munhu loyi a kombisaka xikwembu a misaveni kutani u nga mu endleli leswi wena u navelaka ku va u nga swi naveleki ku na wena va ku etlela handle temo zwi leswi hi hlamuka a consentimento pastoral loko hi ku sungula hi loko hi yamukela uma denuncia hi nkarhi wun'wani hi loko hi yamukela uma kexa kambe swin'wana swi vondzwa lani ka lava vambirhi lava a ku na kurhula entao wa consentimento pastoral o gabinete pastoral un dos objetivos i ku endla leswaku va makwenu va rivalelana va tlhela va vuyelelana porokorivalelana no wesu vicente evisizo va rivalelana va tlhela vavuyelelana endawu hi lintirho kulu akerekeni ya hina ya ku endla leswaku a kurula ku vuyelelana ni ku rivalelana ka vamakwavu ku va kona.
0: 8 horas 30 minutos inaka vale kwejo hinganyi ka amkhandi wa kuvana ngwene mwinga hlengela kunene kuva mwiti tanza hikuva mwi hlaya xanchuma leno hina tana mfundzisa wa misau swisa ikanela hita tana mfundzisa jami kasi vasco stoye apfa hiko kezeka jami sam swisa inaka ikuva hilondisa amabulu e kanela hi ku begisa akuzula xana ke hi nga ku begisisa ku yini akuzula hi ta yamukela muyingiseti haleni ma ku zanga hoyohoyo byi xile
3: byi xile
0: tata hi xiselana mani
3: Albert Manyo Khunguloti
0: tatana Albert ka Khunguloti u na dumba nhlokomhaka yezwi u ta va u yi kumile
3: yi kumile
0: hi vonela dzako akuzula hi ku beka njhe hi ku bekisisa ku yini
3: swa nga khuluma ba mfundhisi i tiso na ku rhula ku sukela mimitini ya hina loko hi suka mimitini ka hina hi huma hangi hi kuma ku rhula futhi hi ta ve ni ku rhula tikweni hinkwawo kasi Mozambiki hi nga vula swa ku a ku rhula yi nga na kona hileswaku a swibamu ni nga mbala leswaku yimelela kutsongo ku rhula na makonflito entre Renamo na Frelimo laha ni ku kona hikusa hambilo ku va holoyisana a va lwi swibakela kumbe swibamu va ni kuma
0: a ku kuma tata
3: ya masi veni ka sociedade mozambicana nada mina ni ku huni bi ku rhula hini hileswaku loko ni suka lani ni kumela xidadi ni kumana ni munhu a swivaku ni chava hi ku sa hambenyana va ni tekela mitshumu ya mina leyitsongo ni nga na yona bya loko ku ri kona ku chavana entre hina vanhu kona ku rhula ba mufundhisi lani a vulavuli hi kereke ya hina mbe ni ta vulavula hi makereke hinkwawo lama Mozambiki vhela ku tala ka kona loko yi ri timakerekeni ya vulavula hi ku rhula hi vulavula hi ku va hi rivalelana minantsu hinkwaswo ni ku twana masi leswi swi vonaka mina veni ka kereke ya vana va Xikwembu kulukumba yayingiseta minawu leyi hinkwayo byeliwa ka vafundhisi veni ka kereke ka mamisikita hinkwaswo masi basa yi huma ikolano ya fumiwa hi diabo ya rivala hinkwaswo leswi nga gweletiwa hi vafundhisi ya rivala hinkwaswo leswi nga gweletiwa hi vaxeke hileswaku de facto hambilwini ka hina ku na ku rhula lani makereke ni lani va swi kota yo famba ya mukela ngwenya ka tirera va swi kota yo vona xipetaku masi leswi a yi gwetisisaku swona vafundhisa hi swi landza vatsongo va swi landzaku hini ni tama swikombiso swan'wanyanyana masiku lawa namukha lawa vanhu vavakulu hambo vatsongo loko u ve ni mavabyi for example ya perdere memoria ya nghena ku mutini ka munhu hi ku xaniseka hi ku vabya va ku khoma laniyani aswiveswi va ku swiyela tinguvu va ba mapanela va ku vange ni ri muloyi lani hila bu ya ta nghena leswiso swanyana zwititra va fofoma un'we a va ku hanya mahalazi aku vabye mavabyi ya swoko la ivhovhuleyani va li era ereformado da educação mas loko a feki va feki maseka ya yena nuna wa yena a tambaletele leswi a hanyisa ku swona perdeu memoria quando voltava da igreja anga ya kwala ni yena a vekumekani mulwi la ku rhula leswi a kurula epa teki zama kuva anushikisu makereke ni uhusi kumbe wanga zama kuilaya anushikivi ni kukombela wafungisi na ina wandenya wakungisi niku hivu wakungisi ikongela vire si de facto toko biku makurula Mosambiki ni ina niku uuni kurula nada mesi niku uuni graças a Deus lá vizinho lá em todos os países aqui vizinhos com Moçambique. Ah, lá, está no Cunho Rúgula, Matico, entre Moçambique, Malawi, Suazilândia, não há conflito armado, está muito bem. Pode haver umas pequenas coisas, mas não é grande coisa. Matico é um qual, Maruri. Então, em Macolá, não é que não faz Kukuruma, vamos fundir.
2: Nada a opa za manga ikunyika mavonela ya leswi swi vonisaka swona kutani yo tlangela ku va hitwa ku seketeliwa ni ku hlaya leswi pimisaka swona ni leswi swi vonisaka swona kani mam swinene hi ta ku khongelela hi ndhansini kani mam
0: hi tlangele tata swo
3: okay.
0: Então, que ela mube muito italiano de Chile. De Chile. Abshel.
4: De Chile, Kadma Mutat.
0: De Chile, está na Isla Nama?
4: Orlando, em Akama Tutuin, em Kakufa.
0: Em Kakufa, Matutuin.
4: Yebo.
0: Kunja.
4: Ai. Em quase os famosos, meu colo, Jaco, Ingana Magarinhana, na Elisquetela, Nyanala.
0: Ina.
4: Ya, quando nam siquetela, um fundis, loca canela e máscara. Máscara vele, e Teresa em Tamu, e Nivano, Cuba, e Palapala, de Xixo Calengueso, e Cambi. A no Joco Engesela, Nyana, Choco, Acuzu, e Macateco, lá, Masuca Cascuembo, e Moel Cozula, Chifana, e Anointim. A voz que ela cascou em Bulecha, a Muna, a Nikuni, que mundo a Pananamin, a Nabu Dundu e Satinela, Tapu Macuzula. E Cabe, e a Cozula do Cunene, o Sukela cascou em Bulecha, e Rolis, e Moel Cozula, o Sukela cascou em Bulecha. Só a Ninga canta, Ninga cascou em Tamu e Macaibanin, e Job, becala Mabonela e
0: o Cabe.
4: Também o Hungo Banimade, o Gama Queen, acho que você vai jogar com o Zulang, com o Mihandel, com o Mitir, o Robo.
0: Impé. E a
4: Kanmamu, tchau, tchau.
0: E Tangela tá, e Tangeli. Oi, oi.
5: Amchen Balibom.
0: E Sila tá, na Sila Naman? E Sila Naman?
5: O Najuri Sam, o Amiga Kongolut.
0: Ah, na.
5: E Balibom, o Rula Kuko, o Nati Queen. Okay, kuni ku hambana ka marulele porque pode ku rulele kaya ni huma handle ninga kumi ku rula loko va tiku loko li xuka ba li bombo ni lo jambana la xuka
0: mpela
5: ma jam fumu wa la ku veni a ku rula ku ve kona tikweni ke ku hengo ra ho xengela timbilo hi landza le ximfumo hi ku hi komba ka swona a ku rula ku ta ve kona ke kala ku pinjuka
0: so
5: ma timbilo ya munhu ba li bombo hi tiko
0: itiko man.
5: Ale shop ni saka sona nge sikivu wena munhu. Joka nga kujela nga yimwe. Kalma baba ni rumba bampo di sekola ni kiro wa home kola ni studio.
0: Eka.
2: Kan mam snene.
5: Kan mam.
0: Isa, ai mingi se talen, hoi hoi. Zishile. Mingi se taklosa. Afshin. Zishile akutwa. Hello. Oh, kit. Efona vathe ka telefone kule. Zishile atana. Isana nama.
6: Well, that's in Benin call plan ka kaza bra.
0: Mega plan.
6: Kancangela ka dimsambe ka nga hamba male ndzi swa ku rhula na mezi kutani ku ni utomile nene swi swa yantswa a mukhongeli hi loyi mukulu wa munhu buruku ya nga ni xava ka nhlonipho ya nga ni bebele la ku tshama endzeni a ndzeni ka munta a tivisa xikwembu xikulukumba ka Sitile loko anga nga na xikwembu misavini a swi nge nti. Kalma.
0: Inko. Rishila.
7: Okay,
0: I'll send a pay long.
7: I'm going to get a little bit of a I'm going to go to the house. Oti shavala nchumu tibaga kaka oni wata kujaya wata kamisho. Se akurula lugo inge hina kono kurula. Mina ni kuboni kapuni. Kuisha nsek. Eji ba mshono si domo ni kwa papa yawa ina wangalwa nyiki. Ya jese jani liya. Kwa kubale lang kulule. Manji angkulule kuvela watu lile. Manji kaka lina. Inge naka iku yuone te lang kulule kulo. Kwa papa yawa ina wangalwa nyiki. Ni baba manabasa. I was like, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Mas a curula papai a cupone que nem tanto com a igreja a cuna curula a vaona va olisa pulo mama kireke o vaona va fundisi valwa valwa e makam a cuna curula se posole se vaga machina da Jehova mi Jehova li a chiki se curula lo ni na antu zola ya hina vanhu ko ana ta baba ne ko hombela ka hina ka vatsela inga vo kulu kumba va hina se se kuma se rivalele ka kunene va lava curula na hina va ta ipota ku va hirulisa na ile bama wa nekele ke tlo go ile ka kurula mmjangwe kuni ba ngena ka ho tsoke kana mambo le tswela ka ba banyane ke tlo morando wa hina a e matsene ko a e bonga la tlo le tsikuli ba fondi tswa hina kana mambo pa
0: nko nko tatana mfundisa hita hita nyika nyana mkhandlo ba ingisete ba pa ba wisa ba ba reka re gara ma telefoni yabo i ba ningi lava masiku ya nanwaka ba tutumela ka amagezekele no magezeka na one mainyiki kambe ati hanye iti nyinge tsini leswi swiphaza mekaka akubyaleni ka kuzula loko hi vuyilelaka
2: ila a mamana leyo wa ugamo resigatando mamana Izaura ma vulevulele ya yena kuve ko hlakana ko khale tikereke ti litsongo sweswi tikereke iti nyingi ene andleni ka kuva tikereke ti tinyingi a hinkwato ti dyondzisaka a rito ra xikwembu hi laha swi fanekelaka ha kona lexi i xiyenge xa ku sungula a hinkwawo makereke ma endla ma nga busy hi ku dyondzisa leswi rito ra xikwembu ki Deus dis na swa palavra i tinyingi tikereke leti hi nkarhi wun'wani ku landziwa rito ra xikwembu ku landziwa munhu loyi a fambisaka yona a kereke kambe un'wanyana laha ni te ka vayingiseti ya ku mbilu ya munhu i tiko kutani a loko yi ri tiko a wu nge swi koti ku yi twisisa kutani hi leswi endlaka leswaku hi nkarhi wunyingi vanhu va ya kerekeni va landza munhu va tshika ku landza leswi rito ra xikwembu ri hlayaka swona loko landza munhu hileswaku amunhu loyi loko uta endla leswi yena alavaka swona nga leswi xikomu xi lavaka kuva xienja uyenja uyenja swona woto problem emhaka ya mbilo kuni lisimulele leswi switalaka ku imbeleliwa ngopfu swinene swa ku ambili ya mina hinkwaswo ya swilava loko yi chona yi lava leswiyani yi lava leswiyani yi lava leswiyani kuna ku cinca ngopfu nakona ka hina vanhu va tikereke loko no ya kerekeni a vana va kerekeni swo swi hi ku lava xikwembu ni ku lava kurhula a vanhu va ya kerekeni hi ku lava aku ganya aku wina awutongweni bya vona avala ku dyondzisiwa avala ku twa nawu avala akele xa mami disciplina loko kuna swo biha swi humelelaka loko wo mu hlamula u cinca kereke ya ka kereke hinkwayo leyi nga laha a tlhelweni
0: nkazati futhi u chuka a suka kezekeni ndzhaku ka zaka khongela kumbe
2: nyana nada swi mukazati hikuva tikereke i tinyingi kutani ku laviwa ngopfu tikereke leti ta ku loko se ku fikeni ka tona wena yena nghena kambe yena mahlweni u hanya hi mukhuva wo lowu fikeke ka wona a kereke ya ku yamukela mukhuva lowu taka ha wona kambe loko se u fikile ka yona u fanele ku va u cinca mayelano ni leswi rito ra xikwembu ri hi byelaka ku va hi endla swona no yi somza imagi hi semelhansa de deus entao significa ke u noso propósito i ku va hi lwa hi masiku hinkwawo leswaku siku rin'wana rin'wana hi lwa ku va hi va kusuhi ni ku fana ni xikwembu a nga ri ku ya hi ya mahlweni hi tshamisa swilo leswi hi fikiseke xiswona a kerekeni kutani leswi swi endla leswaku ku tala ka tikereke vanhu va nghena ka leyi va nghena ka liyani un sistema de take away tendani u ya lomu hi ku kahlula swi ni nga ta swi kuma hi ku kahlula kutani hikuva a van'wani a xivezi hi ku ka va nga na se yi sonto ni tolovele ku ya kerekeni kutani va ya kerekeni kambe a ku cinchumu vuton'wini bya vona mayelana ni mahanyelo ya vona hi hepuriso ka ku loko ya ha sungula ni ngete ku ni van'wani lava va ku loko hi khoka laha tanto ka hina vafundhisi tanto ni ka vakristi va ku loko ta swaku va khongela a xivutiso xa ku sungula leswaku na yena kazeri no swi xiperava hileswaku handleni ka kumbe na tlhela swa ku va khongela u fanele ku va hi ku mi vona hi mintirho ya yena makanelelo ya yena mfambela hi xigarisa wa makongo ya loko se u twa swa ku va khongela se ku aha hileswaku a de fato mahanyelo lawa a se a swi tikomba a no ka ni nga swi tivi leswaku de fato munhu loyi wa khongela ntawu hi leswi swi endlaka leswaku ku va ni kula ni ultimament tikereke tinyingi ha twa ha swi twa ka ma TV ni le ka marado leswaku a xivezi ku ni ku lwa ka vakristi va yisana je a matribunal ku ni ku lwa ka vafundhisi na vakristi ku ni ku lwa ka vafundhisi na vafundhisi lava nga kona ekerekeni lexi nga tiya leswaku kereke ya ha fambisiwa hi vanhu mamana lweyi wa hetela ni lava nga vulavula ku swaku ntirho wukulu hi faneleke va hi wu endla i ku swaku loko hi lava ku fambisa tanto tiko na hambi hi kereke loko hi navela kurhula a hi nga ta wu kuma kun'wana loko hi nga kombela leswaku n'wi hosi ya kurhula hi hi endlela swona ni ku hi tata hi moya yona ku va kurhula ku va kona a vuton'wini bya hina hi nga hanyi pour apparencia kambe ku ri loko ku va kona hi ta sungula ku va hi hanya de acordo ni leswi swi taleke timbilwini ta hina Paulo loko a tsala va Efeza a ku na vos embriagueis com vinho mas enchei-vos com o espírito santo swaku leswi swi nga tala a mirini wa hina hi leswi swi hi fambisaka kutani loko u tale hi vinyu akekisan do isesso u ta famba hi ku dederekela kambe loko u tale hi moya lowu kutsima u ta famba na u na kurhula na hi laha swi fanekelaka ha kona yiso va yinuza ajudar a construir uma sociedade cada vez mais melhor
0: u ya khumba mhaka ya lisima swinene hi ximunhu hi tolovela ku hlaya leswaku akezekene hi lomu ku byaliwaka kone a mahanyelo manene ya ku va ni le ndyangwini hambiloko ku nghena ku zula kambe loko a munhu a ngheneleliwile swinene hi moya wa le kezekeni ku ta byaleka ku zula i ncini leswi swi endlaka leswaku lomu makezekeni ku ni ku pfilinganyana ku ni ku lwisana na kasi hi lomu na ka fa ku ni a ku zula kone swi endla yini
2: swi endla hi munhu bya hina hi le ka nkarhi wa ku vanyingi lava va nga kona ku ni kulwa ngopfu kerekeke tikereke tinyingi hi mhaka ya switshamo leswaku mwana mwana ala ku va henhla ku tlula mwana a bibele certamente lini u tivile byikulu swiko lweyi a navelaka ku kulisiwa a ti tsongo hati hikuva lweyi a ti lweyi a ti kulisaka a ta tsongo hatiwa kambe lweyi a ta kulisiwa então hini mhaka yikulu yaku hinkwerhu hi la ku va a xitshan'wini swa le henhla se ku va ni kulwa loko swa wumbirhi loko ka hi mavonelo ya hina hileswaku vanyingi ka hina lava hi nga kerekeni khuluma hi vakristi na vo vafundhisi a hinkwerhu lava hi nga ya kerekeni hikuva hi ndzulukini yo famba hikuva ta muxikongorhani problema kora temuxima dispensama da vocação espiritualidade kutani eu vou depois traduzir isso, tentar traduzir, mas para entender o espírito da coisa. É só quando nós chamamos de vocação espiritualidade, é só vocação é quando você tem todas as portas abertas e aí você escolhe, você deixa estas e escolhe uma, se calhar, a mais favorável. Mas como eu também lhe sou, é só que o que eu ia ao fundecer, ele quer que ele. Me carinho, é só que eu falei, um quase você falei que ele. Deixa eu dar um exemplo mais simples, o que o foi como a mais ami da admissão para a universidade. O tal como eu sou quando vai concorrer para Eduardo Mondlane, vai concorrer para UP, vai concorrer. Se logo um coágulo se vai feilini, se encarou uma noca, mas como sai noca? Em que quando ninguém é o fundecer? Alan, a cara na covid ali, o covid não cupo malacantir. Ok? Então vai ninguém cá, quando o cubenca, se ele can camo o vai ninguém vai ganhar o fundo de cena, o colega colava um tiro, angali, mas o colega fez um tiro o achou ele, o tanto louco mundo ali entrou ele, ali vai com o segundo ano romano a coela, a chama ele, a hora ele acha que ele acaba a cona, o tanto louco lixo, se engafi que cria esta frustração, senso o corola, a bilionia é na, nem querer que nem é na, se engar com. Então, este é o grande problema. E para terminar nessa mesma senda, ele só que lava vai a kerekeni, a vai também kerekeni, vai sucar a cai. Então, o time acalte engana todo na cai. Quer dizer, a kerekeni vai vezes o fomba se culinho, e vique. Mas e vique um qualo, ali cai, litiquen. Quando o cofeca sonto, o teca time acalte, amanhã ele é litiquen, nia le cai, a fama na ona, a kerekeni. Kutani transportamos os nossos problemas do dia a dia. Kutani fama, como sou eu, deve ser que vai no kereken, um carinhinho. Aí tem uma tele kereken, e tem uma tele kai. Se vou comandar o kereken, eu vou estar olova, vou ter uma treina, vou olova com. Então, esses são tem sido, são por mim, a ser o leite da casa. Encarou um ano, a curar o cofre na coca kereken, um garicone, covan, lava, nega tikuini, vou lá bater catimaga, até arrumar na tona queni. A kerekeni vai endla ingi varulini loko va huma va tlhava ti teka timhaka ta vona va ya mahlweni na tona ntawu seriya mazomeni swinesi termo
0: tata a nkama wezi kunene wa tutuma hi ndlela ya ku va u katrakanya loko u ta va u sukile kaya u teheni ya radio Mozambique u tatiwa hi tiko ni swilo swo vutana xa misava hinkwaxo swa nga mfundzisa swa nga mdondzisi hi wani ndondziso hi wani mazito lawa nga va siela ka vangisiti vezu nga siela nga xitshungu nga siela ka vakhongoti a ku va ku byaleka ku zula loko ku hetisekiki a timbilwini a mintini a ndleleni a tikweni
2: kanwa mswinene a ku nyikiwa nkama lowu ni ku hlaya maritilawa ya ku hetelela la ku sungula vo komesar com um provérbio que eu já via mencionado logo a sungula a programa raína é um programa é um provérbio africano lelinga se não há paz dentro de nós de nada adianta procurar lá fora logo curula ngarikona edimbilindaina a swi pfuni ku va hi famba ela vetela a curula sika como a antiga definição lo soko a paz no ausência de guerra. Leswaku va kona vanhu lava va nga ka matshamela yo karhati ntsundzuko ka Yesu loko a ri a bondini kutani ku pfuka gandlati kutani vadyondzisiwa va chava va rhurhumela e o texto dá diz uma coisa muito interessante enquanto isso Jesus estava a dormir tranquilamente debaixo lá no porão do barco leswaku mesmo com essa agitação Jesus ainda continua com continue no control. Ela só co a ifanela cuva inquiro Ivan ilua le soko kurula kuva kona mchangoni kaini como diz a como se ensina violência então pode se aprender a ser a paz então podemos ensinar inga jonzi sabe soko kurula kuva kona a mchangoni kaini logo kona mchangoni kuta tulela a tikueni kuta tulela a mtirini kaini kuwana kuwana domenga kona a kurula kuta va kuri kona so shambiri na kwa na chako yetele ele chako é outro também ditado africano que diz que se queres ir rápido vai sozinho, se queres ir longe vai acompanhado. Engata sukota kuva hina ivana ku rola ntsena loko hi hanya hexe ifana swa ku loko ingana kona ivana kona hi tuleta vanwana loko swilo swi tsakisa go swi da direct socials somente o Facebook assim como o WhatsApp loko o kuma swilo kuni button le nga ya ku loko swi ku tsakisa podo u kurtira loko swi ku tsakisa ntamo u swi compartilhar loko swi compartilhar leswaku i para swi tshama ka perfil la wena swi tshama swa ku kwakere munhu lwa nghena ka swona swa ku lwiya a vona hi ku nghena ka perfil la yena wa unwa swi to swa ka jonsa yini a tira kwini intweni swi a swi rhandzaka kutani loko ku rhola hi ri na kona ai ele nsa kurula ku ngana kona ku tlulela vanwani hi ta rula tikura ina leta hluvuka hinkwaso ku nga vhentsena hi marito kambe kurula ve marito loko ku helana ka na swiendlo tani hi leswi ninga hlaya ka swona hi marito marito matsongo
0: hisa tatana mfundisa hi tlangelile ngofu swinene hi vito dza radio Mosambiki ku nene hi tlangelile ka leswi hinkwaso u hisile ke swona ka fa hinkwezo hi tshama hi ku kuzula hi ku sa imudulo unene imudulo una byalaka imudulo loko u tamela ha hombe u kotaka ku va kunene u va u koza ni parato hi ku nandzika kasi ke loko ho tshama hi tihanyi a xikone lexi xi taka hi buyelaka a hlayela tana mfundzisa leswaku hi nga tekeni tezwi leti ti hi bindzaka hi ya hi ya zula kumbe nyana hi tlhela hi ti ti yenca ti hi pfilinganisa hi ku sadzime ta masimu dza masiku lomu hi yaka kona hi navela ku va hi ya zula kutani a hi zwaleni ku zula hine hi ku zhanga a timbilwini tezu kunene loko hi zwala a ku zula timbilwini tezu hi ta swivona leswaku hi ta tshama na hi zulile a munhu loyi a kalaka a nghena ku zula ni kholoka a famba la ndleleni chomunyana xitsongo lexi xi humelelaka kumbe kamba dza nsinya dziwaka o chuka hi ku sambilwini yake ya tshama hikuva a chava kasi loyi a fambaka na a basile mbilwini yake a ni ku tiya a ni ku zula anga chukisi ku nchumu ni loko a yi tlelele futhingi kumbe xana i vuzongo bya xibebana xi xo ku belekiwa namuhla loko u nga muhlakahlanga a hi yena wa ku a ta vuka

0: Mwingiseti Rishile mahungu yalongama hi misoro provincial di Maputo. Xitichi xa Radio Msambiki na muntla xihlanganisa nhlanu wa makumi wa malembe na rinwe 51 na xipalu xa mahungu ni minongonoko kusukela hi 1975. Kuva ku tlangeliwa ku hlanganisa ka lembe, Radio Msambiki a lulamise mintirho ya ku hambanahambana ka swifundza hinkwaswo swa tiko lomu ku kunguhatiwaka ku endliwa mindzumba, mintlangu ya ku tiyisa miri ni swin'wana hi ku tala ka swona. Hi tlhelo ra Emissor Provincial di Maputo, ku lulamisiwe nkhuvu wu nga ta patsaka vatirhi va swiyenge swa ku hambanahambana swa xitichi lexi amugangeni wa ka Tshalala doropeni ra ka Matsolo. Handleni ka sweswo, hikoho yin'wana mintirho yi vekisiweke ku endliwa lana Emissori swa nga leswi a rungulaka hi ku landza Enya Bila, murhangeli wa xiyenge xifambisaka valokutori kola Emissor Provincial di Maputo.
1: Hello swilava yingiseti hinkwavo, namuntlha a nga siku bya nkhuvo haleno Radio Mozambique. A tiveka n'wi leswaku i siku bya 2 October, siku bya Radio Mozambique. Emissor Provincial di Maputo a nga sale ntshaku siku lebyi a byi bekisi hi ku nyoxa swinene, lanake a ti patraka ni vayingiseti hinkwavo leswaku hi kona hikwalaho ka ku miyingiseti a kona. Kutani ke kun'wani vayingiseti hi ta kota ku ve ni pfula mukhandli leswaku hi bula hi Radio Mozambique tolo namuntlha ni vumundzuku bya Radio Mozambique i ncini leswi fanelaka ku ve ni swi cinca ku va hi antswisa matirhelo yizo. Handle ka leswo, Radio Mozambique a ta swi kota ku ve ni a cincekela ku wena muyingiseti ku ve ni handle ka ku tiva siku bya namuntlha a tiva nakone ni minongonoko leyi u navelaka ku ve ni mi ya mahlweni ku cinca ku ve ni ku antswisiwa matirhelo ya Radio Mozambique. Hi leswi kunene hi bekiseke swona ku ve ni kun'wani vayingiseti hi tlangela siku leri.
0: I marito ya Enya Bila, murhangeli wa xiyenge xifambisaka valokutori lana Emissor Provincial di Maputo. Hi tlhelo rin'wana, murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli a tlangela Radio Mozambique hikwalaho ka aniversari rakwe namuntlha. Ntuli a nyika xivindzi vatirhi va radio ku va va yisa mahlweni mintirho ya vona na va tiyile.
2: Hi tlangela Radio Mozambique loko a tlhantsa a famba yin'wana malembe. Hlohloteaka Radio Mozambique a yi mahlweni a tirha a endla a ntirho wa yena lowu wa ku haxa mahungu, lowa ku dyondzisa xitshungu, hambi ku hi nyika a mitlangu ka miswihungatisi. Ya mi kongela Radio Mozambique swika emahlweni a kuli mitomaleni ka yona hi swinyingi leswi hi fanele hi handlaka na swona hi kumanaka na swona hi lava hlaya swa ku Radio Mozambique a ku ya mahlweni ya mi tlangela swinene ka mambu.
0: Andleni ka murhangeli wa xifundzankulu Maputo a Joni, mukombisi wa tiko ra hina a ndhawini liyana a wa tlangela nakona wo mitirho ya radio lomu a vulavulaka hi risima ra switichi ra xitichi lexi lomu tikweni ra hina swa nga leswi a rungulaka Edward Figurão.
3: Mamana Maria Gustava a tivisaka leswaku ku fambeni ka mpfhuka lowu Radio Mozambique a ka ha ri na ha ri nhenha ya ku haxa mahungu ni ku dyondzisa vana va Mozambique va hanyaka ndzeni ka tiko nambe handle eka lona. Mamana Maria Gustava a kombeleka leswaku vatirhi va Radio Mozambique va yisa mahlweni ku phakamisa a vito la xitichi lexi a nga ri xikulu a Mozambique. Nakona hikwalaho ka siku la namuntlha hi ve hi nghena mavonelo ya Jonah Xitoyi na Alexandre Matsuve, vana va Mozambique va hanyaka atikweni la Afrika-Dzonga.
4: Hi tlangela ngopfu a ntlhanu wa makume ni kume lin'we ya Radio Mozambique na yisakaza mahungu ka va Mozambikano matlhela ma fika ni haleno Joni.
5: Radio Mozambique i nhenha tikweni ra Mozambique loko yi tlhanganisa sekwente yin'wana na yi khomile xihloka ni banga yi hlahla ndlela kuza namuntlha tiko ra Mozambique ku na ti-radio ta ku tala swinene leti ti nga kona.
3: Mavonelo ya Jonah Xitoyi na Alexandre Matsuve, vana va Mozambique va hanyaka tikweni ra Afrika-Dzonga, mayelana ni ku kulungeriwa namuntlha ka siku la Radio Mozambique.
0: Mahungu ya ku pfala, tolo ku pfuliwi maternidad ra xibedhlele xikulu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a nga Hospital Provincial da Matola mintirho leyi yi voniwe hi kusuhi hi Alberto Paulo yi pfuliwe ndzhaku ka ku va ku tekeleni ka mawukulu swinene na xipfaliwile kumbe ri pfaliwile Maternidad hi ku va ri yamukele mintirho ya ku yakisiwa xinyiwana wa rungula Alberto Paulo.
6: Imaternidad ripfaliweke se a ku ni xipimo xa ku tlula lembe hikula ka swikarhato swo hambanahambana. Yolanda Santos, murhangeli wa xiyenge xa Tawudahu a ka vukombisi bya mfumo xifundzankulu Maputo, a vule leswaku ku pfuliwa ka Maternidad a kwa ku hetelela, kambe ku pfuliwe a mukhandli wa ku va a vamamana va kuma ndhawu ya ku va velekela ka yona lomu xifundzankulu Maputo, matshan'wini ya leswi a swi endleka swa ku va tsutsumela edoropeni ra ka Maputo. Yolanda Santos ya hlamusele leswaku ndzhaku ka ku pfuliwile tlhelo leri ri nga ta yamukela ka vamamana swoswi ku ta sungula a ntirho ku va ku pfuxetiwa a muti lowukulu a Maternidad ra Hospital Provincial da Matola. Swoswi ku na nseketelo wu nga karhi wu yamukeliwa a ku va mintirho ya kona yi sungula.
0: Ina lawa a va mahungu ya 9 hours hi Misoro Provincial de Maputo yi nga se ta man'wana minkama leyi taka rixile.

0: i ingela sosi të më të sameli janë kama.
1: U dzwane ya hanyela ka ku xiya ta matshamela ya nkama yinyimela ku va Nampula na Pemba mata ku fumela ku tlula hinkwayo ya tiko hi 28 graus centigrados ku landzela yinyambani na ncayincayini 26 Maputsu 25 Kilimani 24 Vilankulu 22 Beira na Tete 21 e o Gamo Shimoyo na Lixinga ni 19 graus centigrados. O dzwane ya hanyela ka ku xiya ta matshamela ya nkama yinyimela ku va Nampula na Pemba mata ku fumela ku tlula hinkwayo ya tiko hi 28 graus centigrados ku landzela yinyambani na ncayincayini 26 Maputsu 25 Kilimani 24 Vilankulu 22 Beira na Tete 21 e o Gamo Shimoyo na Lixinga ni 19 graus centigrados.
0: Ingela sosi tama tsameli yankama.
1: Udzwane ya hanyela ka ku xiya tama tsamela yankama yinyimela ku va ku nga ha tshuka ku ya mahlweni hi ku voneka mpfula leyi nga tikisaka hi ku ya hi miganga yi nga ha pangalatiwaka hi ku hunga ka moya ni ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Sofala, Manika, Tete na Zambezia. Va hanyimela na kona ku ya mahlweni hi ku voneka mpfula yi nga tsutsuxaka na hi pangalatiwa hi ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Inyambani, Gaza na Maputo. Hikwalaho ka swona, Instituto Nacional de Meteorologia a tsatsiya ku va xitshungu xi tivonela ni ku tisirhelela.

0: 9:24 kunene ingaza manyana kutanile kuva ku sungula hela ku yo we
1: kutambona tata
0: phela uthi ungazi usane wa novela mi
1: ngaza
0: unga nifanise na manya manya manya
1: hey asina ukhalele nili asina kukuka
0: kandela xikhabala ya ku swi tiva va kokwana leswa ni kandi xikhaba ya we ada tsasa lo mu xikhaba voko enja hi ku sila hi muchini santizo ku tshama ku kendla tinwala ka tani hi nga zamanyana ka tswangu ta.

0: Hikusa a loko u famba ni xipachi lexi u tamelaka kutani
1: neki tatana lowa ku yimbelela rivala pen
0: a leswa hombe loko u famba na u tameli xipachi xipachi lexi xi fanela ku va xi ni nhleke ya ximati xi ni anhleke ya nyala futhi u ni xinkwamana yana xitsongo lexi xi nga ni swihlekahlekana swa munyu nakona futhi u nga rivali ku fambafamba ni swivisi u fanela ku vutshama ni tandza lomu xipachini lomu leswaku loko swo jika swa ku helela lomu ndlwini lomu u ta va u li na swona edimeni siku ya a swi koi dimi swi ta ka ku helela lomu ndlwini lomu u ta swi tiva swa ku phela muni muzana a nga na ku buya ta pfumala laha hikusa a nyala ni ximati ni tandza ni bekile lomu xipachini
2: xanga
0: loko ngo jika ngo famba xa ku na hatana wa vatsongwana na ndleleni laha jaku ni twa ndlala u to jika u kama ximati u kama nyala u kama tandza ku tata hi leswi tidele.

0: inhlika limaputo noko noko ta majungulo ya siku a xifundzha nkulu maputo
1: Moingset Shewani Radio Msambiki na mtla hlanganisa nhla noma kuma malembe na rinwe 50 maizun ya kutira kakwe na palusha mahungu ni minongonoko ya kwambana mbana kava ya kitiku atikweni ra Msambiki nhleni ka sweswo minyingi mintirho yi lulamisiweke ku va yi fambisiwa ku fambeni ka siku ra namuntlha ni magamu ka vhiki na ku tlangeliwa 51 anush da Radio Msambiki amugangeni wa Mashubu xifundzeni xa Marakwen varhangeli va miganga ni marhangeli va tikereke ti nga ri tingani va dumeliwa van'wani va patsa ni ku khinyaveziwa va endleliwa tihanyi va lumbetiwa timhaka ta ku hambanahambana tin'we ka tona vuyendli bya vuloyi ka marito ya vakitiko lava va yingisiweke hi mintirho ya Radio Msambiki murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tlangela ku tihita ka xitichi lexi ku palusheni ka mahungu ya ku hambanahambana lawa hi tlhelo handleni ka ku va manyika matimu ni mahungu ya leswi endlekaka ma pasa ni ku dyondzisa mahanyelo manene exikarhi ka miganga ya xifundzankulu Maputo ma sungulela nongonoko lowu wa mahungu wa Emissora Provincial de Maputo nongonoko lulamisiwa wu va wu kombisiwa hi Stelio Manyisa ni nga ni nseketelo wa Tumash Bruma hi ku navelela vuyingiseti byinene

0: Xitichi xa Radio Msambiki wa nhlanu lwe 2 ka Outubro wa 2026 xihlanganisi nhlano makumo malembe na rinwe 50 maizun nzeni ka makungu ya ku hambanahambana makongomaka ku tlakuxa a mintirho leyi yi nyikeliwaka kumbe yi paluxiwaka hi xitichi lexi xa radio atikweni. Mawe kama kungu mavekisweke kuendliwa hi Radio Msambiki kama siku lawa ingaka wona i kuhlohlotela vutirhisi bya switirho swa ximanguva lawa hi ku longoloka ni nhluvuko wa namuntlha ka siku na nkongometo yikulu hi ku va kama lembe lamataka xitichi lexi xi sungula ku tirha hi ku tirhisa a switirho swa ximanguva lawa hi ku hambana ni leswi a xi ta xitirhisa swa khale. Inzeni kama kungu lawa emisori provincial de Maputo na inawu alavaka ku landza ndlela leyi ya vutirhisi bya switirho swa ximanguva lawa swanga leswa vulaka Enya Bila murangeli wa xenge xifambisaka valokutori lana emisori provincial de Maputo.
1: Radio kuma siku lawa hi nga ku wone a nga ha fani ni xikhale, matirhela na wone ma cincile. A michini leyi a fa hi mi tirhisa khale namuntlha kutani a ma ha tirhi, hi fanele ku ve ni na hina hi ti nyiketela ka ximanguva lawa xi nga koni namuntlha ku ve ni hi kota ku tsutsuma hi nga kasi. Xileswo ke na kwale emisori provincial de Maputo a hi ntirho walani ntsena kambe ntirho wa Radio Msambiki ku hetelela leswaku hinkwerhu hi fanele ku ve ni hi ninghena ka mahanyelo ya ximanguva lawa hi tirhisa michini mintshwa, hi tirhisa mahaxela mantshwa ya madzungula yezu. Hi hlaya leswi hikwalaka ku minkama ya ku tala loko vanhu va vona radio va vona radio ntsena ku ve ni hi yi byi yingela, kambe swo swi hi tsutsumela ku ve ni na kona handle ka ku va hi yingeliwa hi kota ku ve ni hi voniwa swa ku kasi hi yenca yini kolomu ya xiyindlwanini lomu ya hi tshamaka kona. Leswi endlaka leswaku minkama ya ku tala hi tirhisa ma-Facebook, hi tirhisa ma-WhatsApp ku ve ni wena muyingiseti u mu tiva Enya hi ku hetelela, u mu vona leswaku loko a tshamile le radio laha a khomisa ku yini michini i kulwa loko hi nga kona hi nga kona ku masiku laya swoswi ya ku ve ni na hina hi voneka hi nga yingeliwi ntsena.
0: Nkamini wa kona n'wa Bila a ha vulavule hi makungu lama tameliweke hi emisori provincial de Maputo makongomaka ku va na yena emisori a hlengela ka minawu kumbe muthetho lowu nyikiweke hi murhangeli wa tiko wa ku va tiko ra hina ri kota ku tifuma ka xenge xa ta xuma ni ta timale kumbe independence economica. Enya Bila a vula leswaku emisori a nga sale ndzhaku wa hlengela hi laha hlengelaka hi koho nkongometo na ku va muthetho lowu vekiweke hi murhangeli wa tiko president Daniel Chapo wu koteka ku endleka tikweni nambi swi karhata n'wana bava.
1: Leswi hi nga va vulavuli va radio a hi va julajuli va timali, kambe namuntlha nkongometo ku ve ni hakakunene hi kota ku ve ni na hina hi ni vutifumi bya tlhelo lebyi bya timali. Leswi endlaka swona ku ve ni hi jula ta tikomponi ta ku hambanahambana leswaku ti tipatsa na Radio Msambiki ti kota ku ve ni ti tirhisa michini yezu a ku va ti kota ku haxa a mintirho leyi mi endlaka yone hi nga va kuma kwini, hi nga swi kotisa ku yini ku ve ni hi kuma leswi tikomponi to karhi ti bindzulaka hinkwaswo leswi na swi tirhisa na ku tirhisiwa michini leyi ya Radio Msambiki a ku va ku haxiwa madzungula tikomponi to hlawa. Hi leswi hi endlaka swona ku ve ni na hina hi kota ku ninghena ka ndlela leyi murhangeli wa tiko a hi khwavela ka yona.
2: Siku la namuntlha hi tlangela kwihi?
1: Eyi a nkhove wukulu Radio Msambiki ngopfungopfu kwala emisori provincial de Maputo a ni nge hlayi stele hikwalaho ka ku eyi kambe hakakunene a nkhuvo wu kone hi ti lulamiselile loko mo tshuka mu ni ku hlomela mi ta hi vona njhe swa ku ha a nkhuvo hi le ku deni ka wona kambe u nga kwati muyingiseti malembe mataka hi ta va na wena.
0: Vakulu va mahungu va twe marito ya Kalbi Chauke un'we wa vatirhi va xitichi lexi loyi a vulavulaka hi risima ra ku va i ri xirho kumbe mutirhi wa Radio Msambiki.
3: A ku ve ni ve mutirhi wa Radio Msambiki swi kombisa njombo yikulu eka mina hikuva a nkama na ha ve tsongwani a ni rhandza ngopfu ku yingiseta radio sa kaya hi kulile na hi yingiseta a radio entawu a ni twa marito ya Roberto Mundlovu, Emilio Manyiki, Jona Xoxwayo, Vabinary Mkhavele, Antonio Francisco Novela entawu a leswi a swi ni nyika manyawu swa ku kasi swi nga endla njhani ku vanhu lava ni yantshwa hi ku va tiva hi xiviri entawu kwando kama ku nga veni a mukhandlu wa ku va lava ku tholiwa Radio Msambiki a ni pimisanga kambirhi ni yo tsutsuma ni ya kona ni ona ti tsalisa hi njombo leyikulu ni nga ve na yona ni konsigirile a ni swi lava hi khale ni konsigirile ni swi kotile ku ve ni tholiwa entawu se ni kumeka ni hanya na vona vanhu lava i ntsako wukulu eka mina ku va ni tiva radio ni tentiva ni va yindli va radio.
0: Carla Bila i munwana mutirhi wa emisoro provincial Maputo wa radio a vulavula hi nlaveko ku va xitichi lexi ya mahlweni hikuva xi landza ntirho wa xona ndzeni ka nawu na a rhamba va yingiseti leswaku va ya va tipatsa na radio Mozambique.
4: Manje a ni navela leswaku a masiku lawa mataku a radio a li tlheleli pfuka hi matimba hikusa swoswi hi kuma a swikarhatu hi nkama wun'wanyana hi ku se ku ni maradio ya ku tala maradio lawa va ngo maradio xicommunitarias a maradio lawa ma ni mukhandlu yinyingi ya ku hi nkama wumbenyani hi nga kuma la ku hi pariheta manjhe komu hina hi radio leli hi tiyeke hi nga radio leli i nga bava hi hali kona intawu a ni vona leswaku television hi lava va nga phambeni ka radio leli va vonisela swa ku inga ve swini leswi swi nga yincaka ku hi veni a ndhawu ya yikulu a ku va a radula hina li haxiwa liya phambeni.
0: Marito ya vatirhi va nga ri vangani va emisoro provincial de Maputo wa radio Mozambique loko va vulavula ndzeni ka minkhuvo ya ku tlangela ku hundza ka ntlhanu wa makume wa malembe na rin'we 50 maizo ya radio Mozambique lana emisoro provincial a lulamiseke mintirho ya ku hambanahambana yi kumekaka ndzeni ka ku tlangela anniversary ra Radio Mozambique. Mintirho hinkwayo ya ku tlangela aniversari leri yi ta endliwa kolomu doropeni ra ka Matsolo. Na ku vilela swi tlhelo rin'wana, vurhangeli bya xifundzankulu Maputo bya tlangela ku tiyita ka Radio Mozambique ku endleni ka minongonoko ku paluxa mahungu lawa ma tlhelaka ni ku seketela mintirho leyi yi fambisiwaka hi wo mfumo, mintirho yi kongomaka ku tlakuxa a kurhula ku twana ni xinakulobye ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Ka marito ya Governador Manuel Ntuli, Radio Mozambique a yi mahlweni hi ku va fambisa ntirho lowu na a wu yi endla a nga jovukisi ndzhaku hikuva a mihlamulo ya hinkwaswo endliwaka hi radio swa voneka sehandle. Kula Manuel Ntuli lweyi tlhelo a nyikaka xivindzi majaha ni tintombi ta radio leswaku a ti qhuveki ti ya mahlweni.
5: Hi tlangela de Mozambique loko a tlhantsa a sungula yin'wa malembe hlohlotela ta ku de Mozambique a yi mahlweni a tirha a endla a ntirho wa yena lowu wa ku haxa mahungu lowa ku dyondzisa xitshungu hambi ku hi nyika a mitlangu ka miswihungatisi ya mikungela va Mozambique swi ya emahlweni a kuli mikama leyi nga ka yona hi swi nyingi leswi hi fanele hi hi handlaka na swona hi kumanaka na swona hi lava hlaya swa ku va Mozambique a ku ya mahlweni ya mitlangela swinene ka manga.
0: Marito ya Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli loko a tlangela Radio Mozambique ku hundza ka ntlhanu wa makume wa malembe na rin'we 50 maizo. Handleni ka murhangeli wa xifundzankulu Maputo van'wana varhangeli va swenge swa ku hambanahambana va qhevula Radio Mozambique hikwalaho ka ku hundza ka aniversari namuntlha wa ntlhanu. Hi suka ka minkhuvo ya radio hi ya amaxubu xifundzeni xa Marakweni. Varhangeli va tikereke ti nga ri tingani na varhangeli va ntumbuluko va dlawa va endleliwa tihanyi hi vanhu vo kala va nga tiviwi swivangelo. Fernand Sidumu hileswaku van'wana va hehliwa nandzu wa ku va i ri valoyi. Sidumu a pfangalata riendzo ra Secretary d'Estado wa xifundzankulu Maputo loyi a pfuxelaka maxubu namuntlha kunene. Sidumu nhlikani a ku losa
6: kombisa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tivisi leswaku u karhi ku tiyisa tihanyi a varhangeli va makereke kun'we ni va miganga hikwalaho ka ku lava miganga hikwalaho ka ku va bikelaka evarhangeli va makereke na ku leswaku varhangeli va makereke va karhi va landza emintirho yi byalaka emadzolonga endzeni ka mindyangu xileswo nkombiso mfumo exifundzankulu Maputo hi loyi a tisiyaka exitsungu a ku va xi nga endli tihanyi leswo swi tlhisela ndzhaku enhluvuko wa tiko nakona Eric Bojes a vula leswaku a ku na munhu a faneleke u byala a tihanyi ka mun'wana se vana va tiko hinkwerhu i vana va tiko na ku ncukiwi lomu mun'wana ni mun'wana a taka kona laha a vula leswaku un'wana ni un'wana a fanele a ku va a byala eku rhula ni ntwanano ndzeni ka va ka xin'wana. Eric Bojes a vule lawa efambeni ka hlengeletano a veki na yo ni varhangeli ni vahanyi va lana ka maxubu lana a teke a ta vona lana a vuleke leswaku la a byeleke maphoyisa yini leswaku ma fanele ku ri ma tirha hi nkhinkhi i ku mutini wa vuhinkwani swi va ku kumiwa lava va endlaka etimhaka leti swi va ndlela ya ku va va khatisiwa. Nakona a vule leswaku a tiva leswaku a va tivisi leswaku vana mahlubu ku ri vanhu va nga ni eswibamu ehandle ka nawu laha tatieke hinkwavo vanhu ku va nyikela eswibamu swi na ndlela ya ku mahlubu a tshama ekurhuleni. Nakona a tiutsule leswaku la mahlubu ku ri ndlela ngopfu swinene hi va ka tindhambi leti vonekeke ekusuleni ka lembe hinga ka lona yena a vuleke leswaku la ku vulaka leswaku ka lembe ka nguva nyan'wavo ku ri ndlela swinene hikwalaho ka ku ku nga koti no bindzuliwa nakona swi nga koteki a ku va swipfuno swi fikela na mahlubu hikwalaho ka ku xitirhapi xi nga eka matshamiseke xi nga tshamisekanga matshamelo endle swaku xitsungu xi xikuvala hi ndlala. Lawa man'we ka mahungu ma vulaka loko sikulana emaxubu exifundzeni ximalakweni ni na kuvulavuleka na Fernand Sidomo na hi ku alo se
0: ina kani mambo Fernand Sidomo mkhuvekane ni ntirho mpangalata riendzo ra Enriques Bonges mukombisi wa mfumo wa tiko ra hina haleni wo xifundza nkulumaputsu Bonges a pfuxela maxubu axifundzeni xa Marakweni. Tolo ka ku pfuliwa maternidade ra Hospital Provincial de Matola i munti lowu wu hanyelaka ku yamukela vamamani lava va lavaka ku veleka kutani munti lowu a wu pfalile hi mpfhuka ku leha swinene na wu yamukele mintirho ya ku pfuxetisiwa xin'wana. Alberto Paulo a tani ndzava hinkwayo ya ku pfuliwa tolo ka maternidade do Hospital Provincial de Matola.
7: I maternidade ri pfaliweke se a ku ni xipimo xa ku tlula lembe hikwalaho ka swikarhato swo hambanahambana. Yolanda Santos, murhangeli wa xiyenge xa tawudawu a ka vukombisi bya mfumo xifundzankulu Maputo, a vule leswaku ku pfuliwa ka maternidade a ka ku hetelela kambe ku pfuliwe a mukhandli wa ku va a vamamana va kuma ndhawu ya ku va velekela ka yona lomu xifundzankulu Maputo matshan'wini ya leswi a swi endleka swa ku va tsutsumela edoropeni ra ka Maputo. Yolanda Santos ya hlamusele leswaku ndzhaku ka ku pfuliwile tlhelo leri ri nga ta yamukela ka vamamana swoswi ku ta sungula a ntirho ku va ku pfuxetiwa a muti lowukulu a maternidade ra Hospital Provincial da Matola. Swoswi ku na nseketelo wu nga karhi wu yamukeliwa a ku va mintirho ya kona yi sungula.
8: Na verdade estamos a retomar mas não totalmente porque a grande obra ainda vai acontecer que é a reabilitação de raiz da maternidade. O que nós fizemos foi adequar edifício que funcionava como berçário, transformamos em maternidade. Para tal, tivemos que fazer algumas intervenções. Era uma infraestrutura que não tinha grandes problemas, por isso é que nós conseguimos reabilitar e torná-la funcional. O número de camas que nós temos neste edifício é igual à maternidade anterior, então não altera muito em termos de capacidade. Tem uma capacidade de 60 camas. Vai funcionar agora assistência ao parto, à mulher grávida e todas as componentes de saúde materna.
7: Yolanda Santos, murhangeli wa tawudawu hi xiyimo xa muti wa vukombisi bya mfumo xifundzankulu Maputo loko a vulavula ku pfuliweni ka muti wa ku velekela ka wona lomu xifundzankulu Maputo. Se a ku ni ku tlula lembe na vamamana va sindziseka ku va va tsutsumela doropeni ra ka Maputo a ku va va landza kona a ntirho wa mbeleko.

Majungula Nhlekani hi Emissora Provincial de Maputo, Michaeli Waha, Joaquina Vilankulos. Muzhangelo wa tiko dza Mosambiki Daniel Chapo mixo namuntlha a fambisi nhlengeletano ni xitshungu a xidorobanini xa xifundzha xa Kamabalani xifundzhankulu Gaza. Ku vulavuriwa hi liendzo dza ntirho lebyi a byi sunguleki tolo a xifundzhankulu lexiyana xa ka Gaza. Vamene ka liendzo ni xitshungu, xitshungu xi kombisi ka muzhangelo wa tiko swin'wana swikhalo ni ku va xi kombela switirho swa ntirho ka lavantshwa ni banku bya ku va kutani va peta timali kone. Hi tlhelo muzhangelo wa tiko a dombisi ku va hinkwaswo swi ta va swi baliwile ni ku va ku nge khale swi ta ka jamuliwa. Na ku enceka leswi muzhangeli wa tiko a nyika matimba vatirhi va Radio Mosambiki ku ya mahlweni hi ku tirha ni xitshungu ku hitekeni ni ku va ku landza leswi julekaka ha swone ndzeni ka ku va ntirho u hlengela ka vumbano ni vun'wana tiko. Ndzeni ka ku kulungeliwa namuntlha 51 wa malembe ya Radio Mosambiki, muzhangeli wa tiko a yamukela lisima bya ntirho wa Radio Mosambiki ku paluxeni ka madzungula ku nyika lisima ta ntumbuluko ni matimu ya tiko. Swifundzha swa Monapo na memba a xifundzhankulu Nampula ku fambeni ka tin'hweti leti taka swi ta khumbiwa hi ku hisa ngopfu swinene, xomisi ni ku va ku lwiziwa timbewu ku hambana ka tone kumbe swibewu hi ku hambana ka swone. Madzungula ma paluxiwiki ku kombisa leswaku mhaka yi ta tumbuluxiwa hi xidzedze El Niño lexi xi ta ka khumbaka n'walungu ka tiko dyeswo Mosambiki. Na ku enceka leswo khale ka muzhangeli wa Sudan Omar al-Bashiri a fa a basharile ku xipiritana xa masoncha a ntsindza wa Khartoum hi kola ka ku xanisiwa hi mavabyi. Madzungula ma paluxiwiki tolo hi vagqweta kumbe gqweta wa khale ka muzhangeli wa tiko letriyana. Mufambisi kumbe mulandzeleli wa ta politika nani 82 wa malembe ya ku belekiwa kumbe vutomwini byakwe kusukela a susiwile a vuhosini hi 2019 na fa a kumeka swipiritana ni ku va kutani a kumeka a bohelo. Ntshaka ku va susiwa vuhosini Bashiri a thetisiwi hi kola ka swihoxo ni ku tsemeliwa khotso kusukela ku sunguleni ka yimpi hi lembe bya 2023. Ike me da mukomsa madzungula ku mukomsa ta matshamela ya nkama tintiyo ta ubalisa ta matshamela nkama tidzungula ku va Nampula na Pemba madoropa matakavaka ka xipimo xa 28 graus centígrados kulandra la inyambani na nchancha ya 26, Maputo 25, Kilmani 24 graus, Vilankulu 22. Beira na Tete, 21 graus centígrados. O Gameta Madaropaia Shimoyo na Lixinga, a 19 graus centígrados. Minceta Ojanjeca, o Ingele Madjungula em Kikani e emissor provincial do Maputo Manguana, com uma hora mataka a Alen Kikani.

0: ikani lwenkulu Joaquina Vilankulu kuva u tile u tata hi kombisa matsungulo ya lunkama hi ni ku dumba ka leswaku hi 15 yora swi hi ta tlhela hi ku kuma loko hi ku kwehleta ya hi longoloka na n'wini va ku swantsweka na iya hi n'wi navelela hlikani madambu ya ku tala hi mathomo ni makateko tinjombona hinkwaswo swi nga swali yisima pfumelani hi lunkama hi tsutsuma ha ya swixima leti ti yelanaka ni ta vupaluxi hala ha ya mahlweni hi tata ni tin'wana ta nkoka swinene hi tilulamisele wene.
1: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 barata musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari. Ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titu ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena angava mpesa emola kumbe mcash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 mitika xikuyela.
2: Wa swi tiva loko swi ku 5:10 loko swi ku duvela loko swi ku sonto hi kola hi ta dzungula maxaka hi ta mi papela bya mani bya Mateo Jordan Simango le maxakeni se a dzunga mani mudaka Armindo Xitafa Luigi Munhlofo Alexandre Munhlofo hi noxo Simango na wene no mine na hine kambe lwa ninghenaka a bota hi los hi wena mani a ta.
3: Emene Domingos Armando, ni tshama xamankulu, ni dzungula maxaka ya ku tala, ni lava faka ntirhana wone a kompono ya Toyota de Mosambique. Wena Ricardo, Benyisi, Jere, ni vangonyani va ku tala lava hi felaka ku veni hi va dzungula ka ku veni hi kota ku va hi yangulana swa nga hi swo swi mu swi yingelaka ka nkama lowu ni nga ka wona. Khari mambo.
2: Hi ta ku

0: bola ni mbelwa vo clash match lo akalteke xikari ka kampo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
1: ni mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka kampo wasa tanga mbele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
1: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
0: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi Il fornele 82-31-05-751 Cumbe 87-76-25-888 Unga titsechi Uta kuma humelelo ka swona
4: Emissor Provincial de Maputo
5: O Instituto de Línguas, que se 1979, lá vai ter lá que se encerra a caoena. Só se apule que te saliza, que jonsa te enzimita xinguiza, se furua nesse português, que avan va antecatico, ririmi no tumbulu com a xixina. Na cona, a jonsa sa se furua nesse xinguiza, que conta com ranza caoena, só se doropendra camatzolo. O Instituto de Línguas, anintinza doropendra camaputo, avenida Metsokoto Re, Kanhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

akulo samuyingiseti wa kurandzeka ithela ivana wana nyamuntla kana ngonoko nwana wa sati loko misaka ta mahanyela manene ya wa sati kuti hita ni kuti nyiketela kakwe kami ntiri hinkwayo a ilandzaka siku linwana ni linwana kusukela anjangwini ntirweni gerekeni bazar masimwini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka u fambeni ka nongonoko u hundzeke hi sengule ku bula hi tihanyi leswi hi nga swi endlaka a ku va hi vhikela vubihi leri xanisaka mahanyeleni ni mindyangwini ya hina nyamuntlha hi ta ya mahlweni hi ku humelelisa mhaka leyi na hi nga ta navela ku tiva leswi maxaka ma nga swi endlaka a ku va ma sivela mhaka leyi yi tlheliselaka ndzhaku mahanyela ya mindyangu na yi nga se nghena ka nhlokomhaka leyi yi vekiseke hi talosela hi vunanga lebyi bya Kapa Orla na abandlukana a kombela ku va ku helisiwa tihanyi mindyangwini ya hina.

0: Swalaveka hakunene ku va hi hlengela ka mhaka leyi ya ku helisa tihanyi mindyangwini ni mahanyeleni ya hina. Maxaka, vatswele, vanghano, nkereke, vatirhikulori, vayakitiko, hinkwerhu harhambiwa ku va hi hlengela ku heliseni ka vubihileli ni xanisaka vuton'wini la hina. Tanihi laha hi vuleka ha kona na ha sungula nongonoko wa hina, hi ta na hi kombisa tindlela ta ku vhikela ni ku helisa tihanyi mindyangwini. Lomu hi kumeke ntsatsi wa mamana Karmona Dikuku loko a bandleveka hinkwerhu mayelana ni laveko wa ku va hi helisa vubihileli. Ka nongonoko u hundzeke, murhambiwa wa hina a hi siyele ntsatsiyo wa ku va hi helisa tihanyi mindyangwini ya hina. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni ni nhlokomhaka leyi, na hi nga ta navela ku tiva leswi hi nga swi endlaka a ku va hi seketela ndyangu wo karhi wu hanyaka ndzeni ka tihanyi. Na hi nga ta tele marito hi ta nyika nkama murhambiwa wa hina mamana Karmoza Dikuku a ku va veka ntsatsiyo wakwe mayelana ni leswi hi nga swi endlaka a ku va hi sivela tihanyi mindyangwini ya hina. Na hi sungula hi ku veka a xivutiso lexi.
1: Swa karhata hakakunene, kambe a ku va mhaka leyi nga humeleli emindyangwini ya hina. Hi nga ti vhikela hi ndlela muni? Maxaka, xitshungu hi ntalo xi nga pfunisa hi ndlela muni ku va hi helisa tihanyi mindyangwini ya hina?
2: Maxaka, hi nga hlayisa swilo leswi. Loko mina wa ku hanya vutomi lebyi, ni famba ni kuma mana papayi a leswa mukon'wana wa n'wina ni endlaka a swi ni nyuxisi. Mina ni tama ku bukuteliwa, mina a xikoni lexi ni endlaka a nga ni dyondzisi leswi a swi lavisaka swiswone. Loko ni swona swa ku ni hoxile ka vukazi ni leswi o ni bukutela. Loko a vona swa ku loko a swi fika entirhweni a swakudya swi sewupfa o ni bukutela. Loko a vona a nga swi voni swa ku loko ni le kaya mina ni nga wansati ni tshamaka kaya, na pfukela ni aka mati, na pfukela ni hlantswa mpahla, ni tirha la mintini, ni encetela hinkwaswo leswi, ni lunghisa vatsongwana ni va yo xikola, ni sala mini ni sweka ni kwini na ni lunghisela a ndyangu wa hina. Loko a fika hela a ni tirhi nchumu, a ntirho wa la kaya i ntirho na wone wo hambana kusa a ni na muholo. Manjhe loko ni n'wi gweletela leswi o ni buketela, o ni betetela, se mina ni nga mamano wa kona, se mina ni nga papayo wa kona, ni swi twa leswi a hlayaka a n'wana wa hina. Hi vitana mukon'wana hi ta khanela na yena, hi khanela na yena ku mukon'wana ka sinxini leswi ni leswi va va laya va va dyondzisa swa swinene va nga endli leswaku ha famba wane a ndyangu hi toti va va tshama ni mukon'wana va kombisana a leswa swinene swa vutomi ra mamana leyi a kota ku khululeka, ra mamana leyi na yena a kota ku dala maopinyawu la ndyangwini, ra mamana leyi na yena loko a siya mpondi luwa a wu siyaka pa ku sala sweka a sala sweka na nyuxile. A ku na loyi wansati a swekaka na nyuxile na a vavisiwi nenge na a vavisiwi voko na a ni swilondza hi ku biwa na a ni swilondza ka nhloko ya yena hi ku biwa. A ta sweka buti a leyi okatini maji a nga ta sweka swinene. Entawu a vatsweli vezu tinki va hitwa va khanela ni mukon'wana. A mukon'wana lweyi loko a nga cinci a mfumo wa hi pfuna, a mfumo wa hi pfuna. Ku ni lweyi va nga le kaya Centro de Atendimento Integrado va ku la u nga va kuma va assistente social, u nga va kuma va dokodela, u nga va kuma va divogado, u nga va kuma lava va Ministério de Saúde, u tlhela u kuma ni lava va Ministério da Justiça va kona lava va nga ta hi pfuna hi ni va ku hanya vutomi leyi. U fika laha ka assistente social u mu gwena mina ni xanisiwa leswi leswi a ta ku heketela ka lava va kolega va kona prara vana va va ta kota ku a ku pfuna, a mfumo wa hi pfuna. A vavasati lava va xanisekaka leti hi leswi tingi va famba va juletela va tsika swa ku loko a n'wanuna lweyi a khomiwa hikusa amubile hikusa amuhisile hikusa amubharetile hikusa amukhalile vava ku a mutsikane kusa loko a nga le kona la kaya a ndyangu hi ndyangu tenke a swi twa na nyindi wa nuna swa ku swa vava a ku tshama a jele kusa ni vavisi a nsati wa mina tenke a swi twa yena swa ku a leswi ni va ni bekelaka la hi swa ku ni yo ba nsati wa mina ni yo khava nsati wa mina ni yo dlaya nsati wa mina a hi ni va maxaka vavanuna lweyi a hi tsikeni swa ku hi tsutsuma hi ya mugwela swa ku famba susa nuna nuna wa wena a yo bazama a wu swi voni swa ku yo bazama u tsutsuma wena wa nsati wa susa a vanhu lava va nga ri famba va mi susa a yi voni va vavisiwaka a yi voni va biwaka a yi voni va zuketeliwaka a yi voni vo ka va nga etleli hikusa wena wa nsati u tshama hi ku xaniseka swi le ku wena ka hinkwaswo leswi tenke u ve ni mbilu ya ku mina ni disididu na murhandza leyi wa nuna ra cinca leyi wa nuna tenke ni endla swa kaya ni ya mu mangalela loko ni nga swi koti ka vapadrin ni nga swi koti ka vatswele ni nga swi koti ka chef de quarterao ni nga swi koti ka leader communitary ni nga swi koti ka murhangeli wa yini ni ya mina se de atendement integral u ta va kumetela va ta n'wi teka loyi wa papayi va n'wi laya a ku laya ka vona loko ni nchumu xa ku a bekiwa jela ta ya bekiwa ko laya va n'wi laya ko laya i ku n'wi dyondzisa leswo vo n'wi dyondzisa a vo mu kaxtiga vo n'wi dyondzisa entan eprecise ni vavasati hi tiva a minawu ya hina leswi hi fanelaka ku endla loko hi hanyisaka vutomi leri
0: i nkomu swinene mama kambe na hi nga segemeta ka wansati lweyi hi nkarhi lowu a yingisaka nongonoko wa hina kambe na a xaniseka hikwala ka tihanyi a nga endla yini a nga swi kota ku va huma ka mhaka leyi
1: hi swona hi swona hi swona khani mambu ina a nga swi kota a nga swi kota ku huma a nga swi kota a ku huma ka nkarhi wun'wani ndzi byele leswaku a mfumo wa hi pfuna a mfumo wa hi pfuna a fambe a lavetela centro de atendimento integrado a ta va kuma lava va pfunaka a laveteli a ta va pfuna para mundzuku a tiva loyi wanuna a tiva swa ku loyi wansati kasi a ni loyi a ku n'wi fikelela a jesu a wanuna wa mi byela wansati u ku ta endla yini u ta mangala ka mani va endleka n'wanuna ku byela mimva ku ta mangala ka mani se wansati wena u nga wansati ku chava ina odi wa mangala wa wu byela hi kombela ku mumu dyondzisa a nuna wa mina a ku hanya vutomi lalinene ni wansati na fa kutsongo kutsongo a wansati wa ku buketeliwa a wansati wa ku biwa o fa kutsongo kutsongo a wansati lweyi a hanyaka vutomi leyi a ni twaka nkama wo sweswi a sekeleki sweswi a ya lavetela ka ku a ku kuma va n'wi yingiseka va va ta kota ku dyondzisa nuna wa kona a mahanyelo ya manene loko u fambile kwahalano kumbe hi chef de quarterao kumbe mani kumbe maxaka kumbe mani u nga swi kumi u nga swi koti ku a ku resolvhera a mhaka leyi famba hambi hi xikwadra kusuhi ni kaya a wu wa mu veka jele a wu wa mu mangalela a wu wa kombela swa ku va ku pfuna ka leswi a nga ta kota ku pfuna a nuna wa wena ra a ta huma ka pongo leyi a ku veka nuna wa wena ka kadeya kumbe ka sela a hi swa ku vo mu hlupha wo mu komba swa ku u za u bala wansati hi ku bale wansati lweyi hi ku mu bukutela hi ku mu khavetela hi ku mu endla swa wena swo kaka swi nga endleka mfumo a wu pfumeli entawu a resultat hi leri
3: hoku pfuna para u ta swi vona swa ku a hi swoni leswi u endlaka purike ni vavasati hi ni mota ku a ta famba hala va ta mi xambokara va ta mi yene ke ya xambokeriha ka wena va ta ku ni a ta tshama dojdiya a nga dyi dojdiya wena ke loko u biwa pfimba a kara u tshama na nghoya ya wena yi nyoxisi u nga dyi la mutini ne ni ti nka switwa swa ku kasi loko lince leswi ka lweyi wansati leswi va yintiki na mina namuntlha leswi kasi leswi swi humelelaka loko yena a nga nyiki vumbindzu lo wa responsibilidad ya ku a switwa swa ku leswi a hi swone sempre a ta ku hi swone swa swinene wansati sekeleka wa lavetela lava va nga ta mi dyondzisa a ku ya ka muti wa munene sekeleka wansati kusa wena u milisima wena u tswaliwe hi mamana na papayi u milisima sekeleka wansati nga famba u lava ndlela yinene va u nga xanisiwi vasati vanyingi va fetelela emindyangwini hikusa a va kumanga lweyi va n'wi byela swa ku a leswi a hi swona famba endla swa wu karhi a hi pumbeni hi feliwa hi vavasati emindyangwini hikusa vavanuna va hi respetari a hi pumbeni hi vona vavasati va ku limala hikusa va limalisiwe hi vavanuna a hi pumbeni a ku a wansati a nga yi xikole hikusa wanuna wa mutsimba a hi pumbeni swa ku a wansati a nga tirhi hikusa wanuna wa mutsimba a hi pumbeni swa ku a wansati a nga ti hi xilungu va nga ti mitrikitari hikusa wamununa wa mutsimba a wansati a ni lisima loko a yi nge le wansati hi nchumu yinyingi a yi nga ta famba a hi lo miso misambiki atikweni hinkwalo matikweni mambeni a wansati a ni lisima a wansati xikwembu lomisaveni a hi tsikini ku hi rila hinkwawo masiku pfuka wo rila u etlela wo rila loko wa bazara swa swikhofana wo rila hikusa a wu etlele kusa na wanuna a ta ma kubukutela a vavasati tinyimba ti humesiwaka hi ku buketeliwa a fika xipitali ku nove mizi maxan'wana nga humi na leswa swinene ku sa ka ma nga ni nyimba a buketeriwa hi nuna a vavasati loko a nga tswali la kaya va leswaku a hi nchumu a buketeliwa a xi za hi yena nkoka a nga tswali wanuna a hi tumbeni hinkwaswo leswi sekeleka wansati sekeleka u ta swi vona swa ku na wena u muni wa munene eka kunene
0: a hi pumbeni swilo swo biha a ku va hi ni mahanyelo manene mindyangwini ya hina marito hi siyeliweke hi mamana Karmoza de Kuku na a tsatsiya a ku va mitini ya hina ku ni mabulu ni ntwanano mabulu ni ntwanano hi swona swi vumbaka mahanyelo manene mindyangwini wansati pfuka u lwela timfanelo ta wena ndzeni ka nawu ni mahanyelo manene a ku va u kota ku tlakusa ni ku hluvukisa ndyangu wa

vaka hina nyamuntlha swa ringana hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko wa hina u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi tshembisa ku hetelela mabulo ya hina na mamana Karmoza Dikuku a ku va a hi siyela ntsatsiyo wa mahanyelo manene ni ku va hi helisa tihanyi mindyangwini ya hina na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Anita Makwakwa loko a ku wansati i xiluva hikolaho xi fanele ku hlayisiwa hi laha swi lavekaka ha kona a ku va xi nga buni xiluva xa hina.

0: di jonzo niwa munzu ku jonza ubekisa umunzu ku draku
1: donza wena
0: hoyo hoyo muranzi wa mwingi seti kanongonoko umwana di jonzo niwa munzu ku kanongono kuwana muntla itavulavula italisima la switokozelo akujondziseni ka ntsongwana wa xikola mipangalatiwa hi Veronica Sidumu ka ukombisi na Afonso Maguli ka ukhawuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene
1: kumbe un'wana na kumbe unkulu wena ey donza
0: tani la hi vuleka kona namuntlha hi rhandza ku vulavula hi talisima la switokozelo aku dyondziseni ka ntsongwana wa xikola leswi hi swi tivaka ni leswi hi swi vonaka lomu swikolweni hi ntoloveto i ku va vatsongwana va dyondzisiwa hi ku tirhisa mabuku lala va dyondzisaka ku tsala hambini ku hlaya kambe ka nongonoko wa namuntlha hi lava ku kombisa leswaku hi switokozelo ni yin'wana mitlangu ya ntumbuluko swi nga koteka ku va ntsongwana a kuma vutlhari lebyi nga mu pfunaka evuton'wini byakwe a ku va hi kuma yentelelo ya nhlokomhaka leyi hi ta bula na Elvis Tivani kumbe mapinza a nga vito leri a li tirhisaka a ku landzeni ka ntirho wa yena swa nga muthokozeli Elvis Tivani i muthokozeli a hanyaka a dropeni la ka Matsolo a mugangeni wa Soundamasi lomu munisipi wa ka Matsolo a hi muyingiseni
2: mayelana ni xithokozelo ni nga hlatswa ku hinkwaswo swi tirhelaka ku bala pra swivanana
3: vona va nga swi kota ku yimba va zama se va tiva a ku bala hikolawo loko ku sungula ku dyondza na n'wana na hali mutsongo kotisa ku hi mudyondzisanyana ku yimba hambi hi madesedali wentsengo yo yimba loko hi konta ngi yo yimba swi ya ni switokozelo hi forma pedagogica kumbe hi maendlelo ya ku dyondzisa loko hi le ku dyondzisa tema u nga dyondzi ni switokozelo swi nga tali mibindzu a swin'wana na xi tiva na xikanga kanga na xiva ntawu swi tshama na swiluzhundu mutshunguri swi endla swa ku a n'wana a katlula khapukanya i loko ho khoma ntsena maletra ni mariti kumbe storia swi nyika ka ku i swi tiva ntsena na swi nga tlanganga swi nga ta tlakukanya kwalaho a xitokozelo swi nibindzu ka lava vatsongo futi swi nyake va dyondza xitokozelo na nge le mabuku ntsena exikolweni kambe mabuku ya lava va balaka switokozelo ku lava balaka switokozelo va fana ni vanhu va nga tlula khale lava tivaka switoria swa khale ku va khuluma hi mintsemelo ya munhu ntshaveni a va khulumi ntsena swa ku dyondza xinomo ni madesidari hikolaho switokozelo swi yintelelo yikulu ka lava vatsongo
4: a loko hi tsundzuka primera class wa khale vona swa ka mabuku a ma nga tsaliwanga nchumu a mo va ni swithombe ntsena kambe a vatsongwana a va vulavulela va hlaya swilo swa swin'we hi nga swi fananisa xithokozelo ni madyondzelo lava nga dyondzisa xona ka buku la primera ka hambi ku nga tsaliwanga nchumu kambe hi swithombe leswi a va swi kota ku va va hlaya nchumu leswi swi nga nyika dyondzo eka vutomi la vona
2: vele hi nga swi fananisa hi nga swi fananisa ku loko hi vona a tiko la hina for example lo Mozambique a ku tala a vanhu vaizera town senta wa senta hi nkama wa kona mfumo wa Mozambique a wu nga na mabuku ya ku tala kambe loko tsundzisa for example leswi a va dyondzisa swona amazon exercise loko mina ni tiva bebedadi swi nga ti ni dyondzisa munhu na maseta localidad akaisa lowu ka wu kala ku wu nga dyondziwi etawu ni yi vuya ni nga n'wi dyondzisa a ta dyondzisa ni kumbelonja van'wana ni n'wi suka ni ya kun'wana ya swisosutanene a swi fane ni nyamuntlha na ni mabuku ya manyingi kambe vanhu hambi va ni tsaveni mabuku swin'wana a va swi ni dyondzisi mhaka
3: akana ku tanga leso nakona bona tsofi ra aba ku mitsamu angelelo ya ya na kan kama ko no ku dzonda khali a xikola era kuntu tsamu tsedzo lokani ndi ndomo ala tinda kone amangelelo ya kusaku tani ta ku yini ta tsundulo ndao a khali ala kama kama wo ni ku xikola ndi sentra ku tokozelo na tsamu tinga dzanyari ankama prosi a ku dzungisa pela a ku ganya ntamu na kone ku perdere ikola uba ku tsure tiba tsaka ku tsuba loku dzungisa mpoli ba dzungisa ma letra o o ti nomerse ku ba dzungisa ni ku shika ni ku shini ni ku shintelela ni ku shini ni nga swi hlayisa ku hi ni ku swi hanya ndzi ta ndzi ta ndzi ndzi ta swi hanya leswi swi leraka loko sungula ku veni a gosula a ku rhandziwa hi vona fasilimenti vona hi swa vona va ta hamba mazoo va hamba tiki va hamba va yimbelela manjhe leswi swi hlayisaka swona hi swoleswo a ku dyondzisiwa hi nkama wunene swi fambelana ni ku u nga dyondzi na leyi manjhe ku yimba switokozelo para ti va topayimwa ka nga leyi tshamisekei.
4: Hi ku vona ka wena a maprograma lawa ma endliwaka ya tidyondzo lomu xikolweni a ma fanele ku va ma patsa nakona xiyenge lexi xa xithokozelo hi tlhelo lava dyondzo ku swa nga yin'we ka tindlela ta ku va va kuma ha yona vutlhari
3: vele hinkwavo vabali kunyati va veni a tema ligasawuni xikolo hinkwavo vabali lava lava yindlelaka va yisaka switokozelo hambi va nga bali vona va ni a yinkelelo ya ku dyondza va ni yinkelelo ya ku dyondza a xikola phela hi nawu wa kona mapareta hinkwato i nhlangano wa vanhu ni ntwanano wa vona swi fana ni ndzexo a hi mapareta hi tibele ntsena manje a nhlangano lowu wa vanhu hinawu loko hi va swi kotaka ku hlanganisa vanhu hi ntamu hi nkelelo hi lowa ku bala hi lowa ku endla xitokozelo ku loko a za sukumayitala rito rin'we sempe swi fana na switamu languta swi fana ni ku u teka bola u yi cukumetela kapa hambi u nga swi byelanga swivanana swi ta sungula ku byela kumbe swi kombela swi hamba mahisiti ntawu a ku dyondza swi ni ku tlanga loko u fika kumbe u tsala kumbe kwini u sungula ku yimbela hi swi vona swivanana swi ta yenzelele hikolaho tinyaki leswi nga ndlula tolo a tolo siku la buku ya bibiliya sinyeti va switokozelo ni lava va balaka va famba lomu xikolweni va dyondzisa a tiyindlu ta nyuwana ta ku fambelanini kambe ya swoswo kambe ku ve kona va dyondzisaka swa ku va pfunetela va thicha a ku dyondzisa lava vatsongo nakona xikolo ku ve a xipasi xa ku fana ni jaraji swa ku hinkwaswo leswi va dyondzaka swivanana swi ve ni leni a bring ku vo dyondza so swa ku teki va swi tiva teki va pasa a famba ka minkama va nga ta kondiserari sawu a kondisera sawu yaleswo va tilela yiiiiko swi va swi twaka leti munhu a yindla kolawo switokozelo swi importantisi hambi hi tisin'we na tona mani loku sungula hi xitokozelo xitokozelo a swi fanele risimu la ku lava mubali ku lava titara ku lava tindzila a xitokozelo u hleketana polo u hlavukela n'wana a landzelela van'wana va swi rhandza ku ta veni byaya ta talaka ni refrawn kumbe rito emaxifasi swi fana ni yo matematika matematika yi dyondziwa kunene ri majari muiiiiiwa hlongiwa loko u ta swi kota ku kota u ta swi kota ku yimba tinumbera hambi hikwamba a masoma ya kona lava ma lavaka hikwalaho xitokozelo extremamente important inyakinei lava balaka switokozelo va famba xikolo kumbe ku famba makomunitati va dyondzisa hambi va nga hlanga swa ku xitokozelo a xin'wana na xitaviso swa ku leswi a swi fani ni leswi profesori a ni tlhetisaka o loko ni profesori loyi a endlaka xitokozelo swi ta hambana ni leswi swi yaka ka mabuku and then swi ta yimpelela swa ku a kahlula tiva n'wana.
0: inkomu swinene muthokozeli Elvis Tivani akuva u hlengela ka nongonoko wa hina u hi tluletela vutlhari mayelano ni lisima la ku lomu swikolweni vatsongwana va dyondzisiwa na kona hi ku tirhisa swithokozelo kambe na hi nge se pfala nongonoko lowu muthokozeli Mapinza a ta hi siyela ntsatsiyo hi ku tirhisa xithokozelo a hi n'wi yingiseni
2: Irmão na estúdio na cabana, hoje já chota o cara para cá. Quantas vezes veneramos a América como país, por vergonha da nossa raiz? Oh, do boluco, nega cultiva michuene, na ninguém se bala, do boluco. Ó menina, ó coa balinhoa, canta o indio, do boluco. Ó menina na uena, do boluco. Wanya mucha kubuwa mundzuku. Tatia wenawa mtongo. Tatia wenawa mkulu. Vona masu. Ela mtongo varilaka. Eko kala kujonzo. Vona masu. Yanina yuna kamundzuku. Nga kusui. Kande. Si na si. Asi si. Chaku yimelela mundzuku. Yimba xithokozelo. Khoma mbilu leyo. U nga tiki ku tsakiya na ku bala. Hikuva ku bala i mundzuku. Kwaitate durante mbuloko.
0: I hi mukhuva lowu hi pfalaka nongonoko wa hina tidyondzo ni mundzuku. Lana hi tshembisaka leswaku ka masiku man'wana hi ta visa yin'wana minongonoko. Hi vulavulaka hi lisima la ku va hi tirhisa mitlangu ya ntumbuluko a ku dyondziseni ka ntsongwana ka swiyenge swa ku hambanahambana swa vutomi byakwe. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola loko lowa ntamu wa hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Mamisalisa Veronica Sidumwe na Afonso Magule lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya ha taka ya Imso Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza hi swinene. Salani kahle. Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza u vekisa vumundzuku byakwe.

0: Vurangeli bya emisoro provincial di Maputo byi phethi ni ku hlohlotela vutirhisi bya switirhi swa ximanguvana lawa ka vatirhi va xitichi lexi hi ku landza anhluvuko wa namuntlha ka siku lowu kongomaka a ku tirhisiwa hi ntalo wukulu wa switirhi sweswo. Murangeli wa xiyenge xifambisaka valokutori wa emisoro provincial di Maputo lweyi a vuleke leswaku hambileswi ku nga ni ku karhateka Radio Msambiki emisoro provincial di Maputo a ya mahlweni hikuva a tipatsa hi nhlengelo wa hinkwavo vatirhi a ku va makungu lawa ma koteka hikuva i rin'we ka matshinya lawa Radio Msambiki ntsindza a ma temeleke ka masiku lawa ya ugamu a tirhisa a switirhi swa ximanguvana lawa ku haxeni ka mahungu, minongonoko ni mintirho hinkwayo yi paluxiwaka hi Radio Msambiki hi ku famba ka tiko ra hina. Enya Bila a yingisele hi ku vula leswaku ku hlengela loku ku vonekaka ka hinkwavo vatirhi va komponi leyi ku komba leswaku ku nge khale xitichi lexi xi ta sungula ku va xigijima empfhukeni hi ku tirhisa ma-red social ni hinkwaswo switirhi swin'wana swa digitalization.
1: Radio ku masiku lawa hi nga ku wone a nga ha fani ni xikhale, matirhelo na wona ma cincile. A michini leyi a fa hi mi tirhisa khale namuntlha kutani a ma ha tirhi, hi fanele ku ve ni na hina hi ti nyiketela ka ximanguva lawa xi nga kona namuntlha ku ve ni hi kota ku tsutsuma hi nga kasi. Xileswo ke na kwale emisoro provincial di Maputo a hi ntirho walani ntsena kambe hi ntirho wa Radio Msambiki ku hetelela leswaku hinkwerhu hi fanele ku ve ni hi ningena ka mahanyelo ya ximanguva lawa hi tirhisa michini mintshwa, hi tirhisa mahaxela mantshwa ya madzungula yezu. Hi hlaya leswi hikwalaka ku minkama ya ku tala loko vanhu va vona radio va vona radio ntsena ku ve ni hi byi yingela, kambe swo swi hi fanela ku ve ni nakona handle ka ku va hi yingeliwa hi kota ku ve ni hi voniwa swaku kasi hi yenca yini kolomu ya xiyindlwanini lomu ya hi tshamaka kona. Leswi endlaka leswaku minkama ya ku tala hi tirhisa ma-Facebook, hi tirhisa ma-WhatsApp ku ve ni wena muyingiseti u mu tiva enya hi ku hetelela u mu vona swaku loko a tshamile le radio la a khomisa ku yini michini.
0: Enya Bila, murhangeli wa xiyenge lexi fambisaka valokutori hi xiyimo xa emisoro provincial di Maputo loko a vulavula ndzeni ka mintirho ya ku tlangela ku hundza ka ntlhanu wa makumu wa malembe na rin'we 50 maizun ya Radio Msambiki henhleni ka anniversary la Radio Msambiki, murhangeli wa xifundzankulu Maputo a khwavela ni ku tsatsiya vatirhi va Radio Msambiki leswaku va ya mahlweni ku fambisa ntirho wa vona eku nabyaleni hikuva a va nyika ni xivindzi leswaku ntirho wa tinhlari ta radio i ntirho lowu mihandzu ya koho yi vonekaka ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Manuel Ntuli a vula leswaku ku tihita ka Radio Msambiki ku ni mihandzu yinene ku nabyalisa a ku rhula ku tenga ni xinakulobye xikarhi ka vana va tiko ra hina. I Radio Msambiki ka marito ya Manuel Ntuli loyi a hlengelaka ku va ku pumbiwa a tinxanisa ni swilo swin'wana leswi swi khinyavezaka vutomi bya vayakitiko ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo.
2: Hlohlotela ta kona Mozambique a yi mahlweni a tirha a endla a ntirho wa yena lowu wa ku haxa mahungu lowa ku dyondzisa xitshungu hambi ku hi nyika a mitlangu ka miswungatisi ya mikongela va timozambique swi nga ya mahlweni a kuli hi lava hlaya swa ku va timozambique a ku ya mahlweni yamitlangu tlangela swinene ka mani.
0: Manuel Ntuli a ha vulavula wa wuntlhanu lweyi ndzeni ka mintirho ya ku tlangela anniversary ra Radio Msambiki 50 maizun anga nhlanu wa makumu wa malembe na rin'we. Ka mahungu man'wana, tiva leswaku amugangeni wa Maxubu xifundzeni xa Marakwene varhangeli va ntumbuluko ni varhangeli va tikereke ti nga ri tingani va khinyaveziwa va endleliwa tihanyi van'wana va patsa ni ku baleka mimitini yavo hi ku chava ku gevengiwa hi vanhu va nga tiviwiki. Mhaka leyi yi xukuva lesi sekretari di xitadi wa xifundzankulu Maputo Enrique Xibonges lweyi wa wuntlhanu lweyi a pfuxeleke xifundza xa Marakwene ngopfungopfu wo muganga wa ka Maxubu. Enrique Xibonges a vula leswaku sweswo a swi laveki, a vuli nakona wu leswaku maphoyisa a ma tirhi nkongometweni wa ku va ma hantla ma kuma nhlamulo ya mhaka leyi hikuva a swi twali ka nkama loko fambisiwaka mabulu ma kongomaka ku patsa vana va tiko a nga Dialogo National Inclusive ku humelela ka vanhu va tlhela va khinyaveza va makwavo ngopfungopfu varhangeli va miganga ni varhangeli va tikereke. A lava leswaku maphoyisa ndzeni ka masiku ma ri matsongo mahandla makuma vanhu lava vata va vakongomisiwa mintini ya vuthethisi leswaku vata vula swivangelo swa ku vakhinyaveza va makwavu hayini ke tolo ku tlhele ku pfuliwa maternidad ra xibedhlele xikulu hi ximi xa xifundza nkulu Maputo anga hospital provincial da Matola imintiro leyi pfuliweke ndzhaku ka lembe na yi pfaliwile wu yamukelile amintiro ya ku pfuxetise xinyuwana ni ku va ka muti lowuya ku vekiwa michini yintshwa leyi nga ta kotaka ku hantla yi hlamula a ku vilela ka vamamana loko va tsundzekela xibedhlele va lava ku ya phuluka mwingiseto wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya lonkama hi Misoro Provincial de Maputo ingiseta man'wani hi nkama wa ntoloveto ripelile.

Mas ngule ashenge shavumune shamintiro ye misoro provincial mapoto ra Mozambique namuntla hi siku likulu hi kulungela ku hundza ka ntlhanu wa makume ya malembe na lin'we 50 manje zungu ya ra Mozambique xiyimo xa tiko ra Mozambique wa kulungela siku leli switana swa kona hi ni ku tshemba leswaku hi swi twile masungulelo ya kona leswaku radio a zile ale ra Mozambique kona ka yini swi sukele ka ku yini swi famba ku za ku ta fika nyamuntlha hi tlhanganisaka ntlhanu wa makume ya malembe na lembe lin'we. Inaka xiyenge lexi xi nga mavokweni ya Alberto Langa xi ta fambisa leswi hi ta mhanisa lona nga hi kuma ka nsimbi ya 17 ra xikarhi wa mahungu ya xifundzankulu Maputo mi nga ta vanhu wo phinda hi 17 ra xina 10 minuti xinongonoko wa mafambela manene eswiratwini ku landzela na nhlavutelo wa marungula loko nsimbi ta komba Zoitorish hi ku landzela hi ta ya kuma matimu ya siku ya ku va hi tsundzuka leti humeleleke solo fana namuntlha malembeni ya tolo hi 19 ra xina 30 minuti hi gameta xiyenge lexi na hi tlhanyiveta michinini ya ntena national ku va hi kuma a journal danoit wa mipelisa ni ku mi xisela Alberto Langa lweyi a yisaka mahlweni ku xivela a vuyingiseti byinene bya mintirho yi nga mpfukeni hi 102.3 FM ni hi 1800 kHz ka onda media lepelelo hinkwakunkwaku lomu hi kumaka na wu le kona na hi ku xivela leswaku hinkwaswo a swi tsakisi hinkwaswo a swi humeleli hinkwaswo a swi fambi laha u navelaku hi kona. Khala hi ku hava murhumi a ku khwela henhla munhu hava murhumi Joni.

alenkata kuba yama uyabuya yini wathematini man washokaneliwa emfula laphaya la uthemisakweni mbuya ngona wona swiyandla sewona kwata kweyi yivokulela kumuyi agijima xikwadra fa mangala kuna maphosa vana na mina ni buweni nuno wa mina akubina kwanivenduku a rhumela tiemasaku ya mukhoma loko a swisala xikwadra ku akubenisa tiwa induku akuna dyanduku ivoko leyi sewasale kuwaya kuna maphosa induku leyi avana swifangazani ba ivokulela ku tshema kulilexiwe joni ndaguma ni la ku feni wa mina kusa ni buwe ni thinta a nga ha ku lavi lowansati xiqivo

0: Romy Johnny namuntlha ni kumana ni mhangu tlhela u ni poyila kambe swi saseka swi xongi no fika bonito 16:14 xi vulile leswaku hi ta va hi ya matshalwana nga hi koma ka nsimbi ya 16 xikarhi hi nga ta kuma mahungu ya madyambu na matavi na mophinda lani hi nga ta tlhela hi rhamba stelio manyisa ku va a yi fikisela wona a karhi a ma sweka xinyuwana kumbe kuma kufumeta a ku va ta hi nyika wona loko a nkarhi wu ta fika a hi tsundzukeni a jali
1: And
2: yeah.
0: Tshiala kanyiso kubalaka kwa
1: machocho ba
0: khayela
1: mangongori mangongori yabo simunyana bu
2: kwani simunyana go ba go ba tsibiskaleta gagara gagara kitonrana popotela nakilo
1: Ile chala kanso khumbula ku giwa emisava nwana mama
2: khumbula ku giwa emisava
1: adevo
2: giwa emisava hingaza khumbula ku giwa emisava
1: inanchikweneti
2: nelava dipanja ku giwa emisava
1: amarela ya chikweneti lechi ta khamusela para muzitiva
2: ku giwa emisava
1: achilavi tipondo
2: nada ku giwa emisava
1: achile ku riwa
2: inanyanda ku giwa emisava
1: achile ku riwa ingulada
2: angono
1: vinzihlaku akhomba
2: Give
1: him name booty. Kulaveka amuzimba wokhelelisa
2: Give
1: Wakulumka kashawo wakukhona Vai chinyembani
2: aka Give him
1: Akuwaka
2: Give him
1: Amsavali Iga iganti hosi Amsavali Iganti nganga Igani la vuganya Eba a devil Lokolu karala kusuyi papa ininga ngazikwemu
2: ngokuyike
1: Amunu ni munhu lo misaveni la hanya ku kona Ina ni telefone Kada quality use u telefone Le telefone ai kheti ka mambango wa zwezepi
2: Ina da ngi
1: Kodho ku kuma le chikoti u ti Roma loko yo ngengengengenge
2: fai
1: Mazwisale A devil Kutsanza ni vanhu lava tipondo ta kutala papa inzo
2: vatela
1: Ni loko wa famba la ndleleni
2: Ewe handisimo givemisa
1: Wote kala kumwona kuli wa papa ina ni mali ya inyingi Ichula ni lisimo sa Loko wa famba la ndleleni Aku ewe no devil ninge Ewe no devil ninge Ewe no devil ninge Ebaba ha devil Loku yo ngengengenge vikungar Siyati pondu talendo Baka kakulu hoko Hoko ma

0: loko lugarala kusini muziyoni neni urongo ngikhulu pila pila ni usiku lo mchilungwini sebakhulumela abantu
1: bamisaba
0: anza ulu lokuya ka muziyoni ni sathi wa wena
1: mtjane
0: bevona bamvulula marongo papa eku khongela ka Yehova saba bakushonya matihlo
1: kurina
0: eba baye
1: khongela ngivene sa
0: Angoma kamalu Anga tika ni chile vuchi kamala
1: Engaza kon la give me
0: Out sanila va

0: Vurhangeli bya Emisoro Provincial di Maputo byi phethi ni ku hlohlotela vutirhisi bya switirhi swa ximanguvana lawa ka vatirhi va xitichi lexi hi ku landza anhluvuko wa namuntlha ka siku lowu kongomaka a ku tirhisiwa hi ntalo wukulu wa switirhi sweswo. Murhangeli wa xiyenge xifambisaka valokutori wa Emisoro Provincial di Maputo lweyi a vuleke leswaku hambileswi ku nga ni ku karhateka, Radio Mozambique Emisoro Provincial di Maputo a ya mahlweni hikuva a tipatsa hi nhlengelo wa hinkwavo vatirhi a ku va makungu lawa ma koteka, hikuva i rin'we ka matshinya lawa Radio Mozambique Ntsindza a ma temeleke ka masiku lawa ya ugamu a tirhisa a switirhi swa ximanguvana lawa ku haxeni ka mahungu, minongonoko ni mintirho hinkwayo yi paluxiwaka hi Radio Mozambique hi ku famba ka tiko ra hina. Enya Bila a yingisele hi ku vula leswaku ku hlengela loko ku vonekaka ka hinkwavo vatirhi va komponi leyi ku komba leswaku ku nge khale xitichi lexi xi ta sungula ku va xigijima empfhukeni hi ku tirhisa ma-red social ni hinkwaswo switirhi swin'wana swa digitalization.
1: Radio ku masiku lawa hi nga ku wone a nga ha fani ni xikhale, matirhela na wone ma cincile. A michini leyi a fa hi mi tirhisa khale namuntlha kutani a ma ha tirhi, hi fanele ku ve ni na hina hi ti nyiketela ka xivanguva lava xi nga kona namuntlha ku ve ni hi kota ku tsutsuma hi nga kasi. Xileswo ke na kwale Emisoro Provincial di Maputo a hi ntirho walani ntsena kambe ntirho wa Radio Mozambique ku hetelela, leswaku hinkwerhu hi fanele ku ve ni hi ningena ka mahanyelo ya ximanguva lawa hi tirhisa michini mintshwa, hi tirhisa mahaxela mantshwa ya madzungula yezu. Hi hlaya leswi hikwalaka ku minkama ya ku tala loko vanhu va vona radio va vona radio ntsena ku ve ni hi yi byi yingela, kambe swo swi hi tsutsumela ku ve ni na kona handle ka ku va hi yingeliwa hi kota ku ve ni hi voniwa swa ku kasi hi yenca yini kolomu ya xiyindlwanini lomu ya hi tshamaka kona. Leswi endlaka leswaku minkama ku tala hi tirhisa ma-Facebook, hi tirhisa ma-WhatsApp, ku ve ni wena muyingiseti u mu tiva enya hi ku hetelela, u mu vona leswaku loko a tshamile le radio la a khomisa ku yini michini.
0: Enya Bila, murhangeli wa xiyenge lexi fambisaka valokutori hi xiyimo xa Emisoro Provincial di Maputo loko a vulavula ndzeni ka mintirho ya ku tlangela ku hundza ka ntlhanu wa makumu wa malembe na rin'we 50 maizun ya Radio Mozambique nhenhleni ka anniversary la Radio Mozambique, murhangeli wa xifundzankulu Maputo a khwavela ni ku tsatsiya vatirhi va Radio Mozambique leswaku va ya mahlweni ku fambisa ntirho wa vona eku na byaleni, hikuva a va nyika ni xivindzi leswaku ntirho wa tinhlari ta radio i ntirho lowu mihandzu ya koho yi vonekaka ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Manuel Ntuli a vula leswaku ku tihita ka Radio Mozambique ku ni mihandzu yinene, ku na byalisa a ku rhula ku tenga ni xinakulobye xikarhi ka vana va tiko ra hina. I Radio Mozambique ka marito ya Manuel Ntuli loyi a hlengelaka ku va ku pumbiwa a tinxanisa ni swilo swin'wana leswi swi khinyavezaka vutomi bya vayaki tiko ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo.
2: Hlohlotelo ta kwale Mozambique a hi mahlweni a tirha a endla a ntirho wa yena lowu wa ku haxa mahungu lowa ku dyondzisa xitshungu hambi ku hi nyika a mitlangu ka miswihungatisi ya mitungela kwale Mozambique swi ya emahlweni a kuli hi lava hlaya swa ku kwale Mozambique a ku ya mahlweni ya mitlanga mitlangela swinene ka mani.
0: Manuel Ntuli a ha vulavula wa wuntlhanu lweyi ndzeni ka mintirho ya ku tlangela anniversary ra Radio Mozambique 50 maizun anga ntlhanu wa makumu wa malembe na rin'we. Ka mahungu man'wana, tiva leswaku amugangeni wa Maxubu xifundzeni xa Marakwene varhangeli va ntumbuluko ni varhangeli va tikereke ti nga ri tingani va khinyaveziwa va endleliwa tihanyi, van'wana va patsa ni ku baleka mimitini yavo hi ku chava ku gevengiwa hi vanhu va nga tiviwiki. Mhaka leyi yi xukuva lesi sekretari di xitadi wa xifundzankulu Maputo Enrique Xibonges lweyi wa wuntlhanu lweyi a pfuxeleke xifundza xa Marakwene ngopfungopfu wo muganga wa ka Maxubu. Enrique Xibonges a vula leswaku sweswo a swi laveki, a vuli nakona wu leswaku maphoyisa a ma tirhi nkongometweni wa ku va ma hantla ma kuma nhlamulo ya mhaka leyi hikuva a swi twali ka nkama loko fambisiwaka mabulu ma kongomaka ku patsa vana va tiko a nga Dialogo Nacional Inclusive ku humelela ka vanhu va tlhela va khinyaveza va makwavo ngopfungopfu varhangeli va miganga ni varhangeli va tikereke. A lava leswaku maphoyisa ndzeni ka masiku ma ri matsongo mahandla makuma vanhu lava vata va vakongomisiwa mintini ya vuthethis leswaku vata vula swivangelo swa ku vakhinyaveza va makwavu ha yinike tolo ku tlhele ku pfuliwa maternidad ra xibedhlele xikulu hi ximu xa xifundza nkulu Maputo anga hospital provincial da Matola imintiro leyi pfuliweke ndzhaku ka lembe na yi pfaliwile wu yamukelile amintiro ya ku pfuxetisa xinyuwana ni ku va ka muti lowuya ku vekiwa michini yintshwa leyi nga ta kotaka ku hantla yi hlamula a ku vilela ka vamamana loko va tshundzekela xibedhlele va lava ku ya phuluka mwingiseto wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya lonkama hi Misoro Provincial de Maputo ingiseta man'wani hi nkama wa ntoloveto ripelile.

0: Mana, nyamutlela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
1: Intiyiso, wa mbona Paulo hi liyani, awa buya.
2: Eh, mbona vamakwezu, utshama muswitwa vakhanela hi menchelo lamantshwa ya ku tivhikela ka gaive.
0: Maendlela mantshwa hi wani ya kona.
2: Aka xibedlela vakhanela hi lena, a maendlela lamantshwa ya ku tivhikelela ka gaive, mavhikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Leni, inchini xolesho.
2: Leni, i prepe. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivhikela ka gaive. Aka lowu kala gaive a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo. I dose dzin'we ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
0: Eka makhambi mambirhi ntse, ka lembe hinkwalo, hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawu ya gaive.
2: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva a entelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Leni, i dozi liyin'we ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we na u tivhikelile ka gaive. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbisaje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, ka TMCell 82-149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal. Ka linya pensa, ku tivhikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já Moçambique, em Caruana está o Telo Amarungula.
2: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Muyingiseti Xewani, Radio Mozambique namuntlha hlanganisa nhlanoma kuma malembe na rin'we 50 maizun ya kutira kakwe na paluxa mahungu ni minongonoko ya ku hambanahambana ka vayakitiku atikweni ra Mozambique. Nehleni ka sweswo, minyingi mintirho yi lulamisiweke ku va yi fambisiwa ku fambeni ka siku ra namuntlha ni magamu ka vhiki na ku tlangeliwa 51 anos da Radio Mozambique. Amugangeni wa Mashubu, xifundzeni xa Marakwen, varhangeli va miganga ni varhangeli va tikereke ti nga ri tingani va dumeliwa. Van'wana va patsa ni ku khinyaveziwa, va endleriwa tihanyi, va lumbetiwa timhaka ta ku hambanahambana, tin'we ka tona vuyendli bya vuloyi ka marito ya vaakitiko lava va yingisiweke hi mintirho ya Radio Mozambique. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tlangela ku tihita ka xitichi lexi ku paluxeni ka mahungu ya ku hambanahambana lawa hi tlhelo handleni ka ku va ma nyika matimu ni mahungu ya leswi endlekaka ma pasa ni ku dyondzisa mahanyelo manene exikarhi ka miganga ya xifundzankulu Maputo. Masungulela nongonoko lowu wa mahungu wa emisoro provincial de Maputo, nongonoko wu lulamisiwa wu va wu kombisiwa hi Stelly Manyisa ni nga ni nseketelo wa Tomas Bruma hi ku navelela vuyingiseti byinene. Xitichi xa Radio Mozambique wa ntlhanu lweyi 2 ka Outubro wa 2026 xi hlanganisi ntlhanu wa makumu wa malembe na rin'we 50 mais 1 ndzeni ka makungu ya ku hambanahambana makongomaka ku tlakuxa a mintirho leyi yi nyikeriwaka kumbe yi paluxiwaka hi xitichi lexi xa radio atikweni. Man'we ka makungu ma vekisiweke ku endliwa hi Radio Mozambique ka masiku lawa hi nga ka wona i ku hlohlotela vutirhisi bya switirho swa ximanguvana lawa hi ku longoloka ni nhluvuko wa namuntlha ka siku na nkongometo yikulu hi ku va ka malembe lama taka xitichi lexi xi sungula ku tirha hi ku tirhisa a switirho swa ximanguvana lawa hi ku hambana ni leswi a xi ta xi tirhisa swa khale. Endzeni ka makungu lawa emisoro provincial de Maputo na yinawu a lavaka ku landza ndlela leyi ya vutirhisi bya switirho swa ximanguvana lawa swa nga leswa vulaka Enya Bila, murhangeli wa xenge xifambisaka valokutori lana emisoro provincial de Maputo.
4: Radio ku masiku lawa hi nga ku wone a nga ha fani ni xikhale, matirhelo na wone ma cincile. A michini leyi a fa hi mi tirhisa khale namuntlha kutani a ma ha tirhi, hi fanele ku ve ni na hina hi ti nyiketela ka ximanguva lawa xi nga kona namuntlha ku ve ni hi kota ku tsutsuma hi nga kasi. Xileswo ke na kwale emisoro provincial de Maputo a hi ntirho walani ntsena kambe hi ntirho wa Radio Mozambique ku hetelela leswaku hinkwerhu hi fanele ku ve ni hi ningena ka mahanyelo ya ximanguva lawa hi tirhisa michini mintshwa, hi tirhisa mahaxela mantshwa ya madzungula yezu. Hi hlaya leswi hikwalaka ku minkama ya ku tala loko vanhu va vona radio va vona radio ntsena ku ve ni hi byi yingela, kambe swo swi hi tsutsumela ku ve ni na kona handle ka ku va hi yingeliwa hi kota ku ve ni hi voniwa swaku kasi hi yenca yini kolomu ya xiyindlwanini lomu ya hi tshamaka kona. Leswi endlaka leswaku minkama ya ku tala hi tirhisa ma-Facebook, hi tirhisa ma-WhatsApp ku ve ni wena muyingiseti u mu tiva Enya hi ku hetelela, u mu vona leswaku loko a tshamile le radio laha a khomisa ku yini michini i ku lwa loko hi nga kona hi nga kona ku masiku laya swoswi ya ku ve ni na hina hi voneka hi nga yingeliwi ntsena.
3: Nkameni wa kona N'wabila a ha vulavule hi makungu lama tameliweke hi emisoro provincial de Maputo makongomaka ku va na yena emisoro a hlengela ka minawu kumbe muthetho lowu nyikiweke hi murhangeli wa tiko wa ku va tiko ra hina ri kota ku tifuma ka xenge xa ta xuma ni ta timale kumbe independence economica. Enya Bila a vula leswaku emisoro a nga sale ndzhaku wa hlengela hi laha hlengelaka hi koho nkongometo na ku va muthetho lowu vekiweke hi murhangeli wa tiko president Daniel Chapo wu koteka ku endleka tikweni nambi swi karhata n'wana bava.
4: Leswi hi nga va vulavuli va radio a hi va julajuli va timali, kambe namuntlha nkongometo ku veni aka kunene hi kota ku veni na hina hi ni vutifumi bya tlhelo lebyi bya timali leswi hencaka swona ku veni hi jilo ta tikomponi ta ku hambanahambana leswaku ti tipatsa na Radio Mozambique ti kota ku veni ti tirhisa michini yeswu a ku va ti kota ku haxa a mintirho leyi mi encaka yone hi nga va kuma kwini hi nga swi kotisa ku yini ku veni hi kuma leswi tikomponi to karhi ti bindzulaka hinkwaswo leswi na swi tirhisa na ku tirhisiwa michini leyi ya Radio Mozambique ku va ku haxiwa madzungula tikomponi to hlawa hi leswi hi encaka swona ku veni na hine hi kota ku ningena ka ndlela leyi muxangeli wa tiko a hi khwavelaka yona
5: siku ra namuntlha hi tlangela kwihi
4: eyi ankhove ukulu Radio Mozambique ngopfungopfu kwala emisoro provincial de Maputo a ni nge hlayi stele hikwalaho ka ku eyi kambe hakakunene ankhuvo wu kone hi ti lulamiselile loko mo tshuka muni ku hlomela mi ta hi vona njhe swa ku ha ankhuvo hi le ku deni ka wona kambe u nga kwati muyingiseti malembe ma taka hi ta va na wena
5: vakulu va mahungu va twe marito ya Kalbi Chauke un'we wa vatirhi va xitichi lexi lwa vulavulaka hi risima ra ku va i ri xirho kumbe mutirhi wa Radio Mozambique
6: a ku ve ni ve mutirhi wa Radio Mozambique swi kombisa njombo yikulu eka mina hikuva a nkama enave tsongwani a ni rhandza ngopfu ku yingiseta radio sakaya hi kulile na hi yingiseta a radio entawu a ni twa marito ya Roberto Mundlovu, Emilio Manyiki, Jona Xoxwayo, Vabinere Mkhavele, Antonio Francisco Novela entawu a leswi a swi ni nyika manyawu swa ku kasi swi nga endla njhani ku vanhu lava ni yantshe hi ku va tiva hi xiviri entawu kwando kama ku nga veni amukhandlo wa ku va lava ku tholiwa Radio Mozambique a ni pimisanga kambirhi ni yo tsutsuma ni ya kona ni ya na titsalisa hi njombo leyikulu ni nga ve na yona ni konsigirile a ni swi lava hi khale ni konsigirile ni swi kotile ku ve ni tholiwa entawu se ni kumeka ni hanya na vona vanhu lava i ntsako wukulu eka mina ku va ni tiva radio ni tlhe ni tiva ni va yendli va radio
5: Carla Bila i mun'wana mutirhi wa emisoro provincial Maputo wa radio a vulavula hi nlaveko ku va xitichi lexi ya mahlweni hikuva xi landza ntirho wa xona ndzeni ka nawu na a rhamba va yingiseti leswaku va ya va tipatsa na Radio Mozambique
7: manje a ni navela leswaku a masiku lawa mataku a radio a li tlheleli pfuka hi matimba hikusa swoswi hikuma a swikarhatu hi nkama wun'wanyana ku se ku ni maradio ya ku tala maradio lawa va ngo maradio xicommunitarias a maradio lawa ma ni mukhandlo yinyingi ya ku hi nkama wumbenyani hi nga kuma la ku hi pariheta manjhe komu hina hi radio leli hi tiyeke hi nga radio leli i nga bava hi hali kona intawu a ni vona leswaku television hi lava va nga phambeni ka radio leli va vonisela swa ku inga ve swini leswi swi nga yincaka ku hi veni a ndhawu ya yikulu a ku va a radula hina li haxiwa liya phambeni
5: marito ya vatirhi va nga ri vangani va emisoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique loko va vulavula ndzeni ka minkhuvo ya ku tlangela ku hundza ka ntlhanu wa makumu wa malembe na rin'we 50 maison ya Radio Mozambique lana emisoro provincial a lulamiseke mintirho ya ku hambanahambana yi kumekaka ndzeni ka ku tlangela anniversary ra Radio Mozambique mintirho hinkwayo ya ku tlangela aniversari leri yi ta endliwa kolomu doropeni ra ka Matsolo na ku vilela swi tlhelo rin'wana vurhangeli bya xifundzankulu Maputo bya tlangela ku tiyita ka Radio Mozambique ku endleni ka minongonoko ku paluxa mahungu lawa ma tlhelaka ni ku seketela mintirho leyi yi fambisiwaka hi wo mfumo mintirho yi kongomaka ku tlakuxa a kurhula ku twana ni xinakulobye ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ka marito ya guvernador Manuel Ntuli Radio Mozambique a yi mahlweni hikuva a fambisa ntirho lowu na a wu yi endla a nga jovukisi ndzhaku hikuva a minhlamulo ya hinkwaswo endliwaka hi radio swa voneka sehandle kula Manuel Ntuli lwe hi tlhelo a nyikaka xivindzi majaha ni tintombi ta radio leswaku a ti qhuveki ti ya mahlweni
8: hi tlangela Radio Mozambique loko a tlhantsa a sungula yin'wa malembe hlohlotela ta Radio Mozambique a yi mahlweni a tirha a endla a ntirho wa yena lowu wa ku haxa mahungu lowa ku dyondzisa xitshungu hambi ku hi nyika a mitlangu ka misungatisi ya mkungela Radio Mozambique swa emahlweni a kuli kuma ni nga yona isinyike swi fana really and hi andlela na swona ila hlasa ku bantu Mozambique a ku ya mahlweni ya mitlangu mitlangela swinene kamanga
3: marito ya governador wa xifundza Nkulumaputsu Manuel Ntuli loko a tlangela radio Mozambique ku hundza ka nhlano makumo malembe na rinwe 50 maizung andleni ka murangelo xifundza Nkulumaputsu vanwana varangeli va swenge swa ku hamba nambana va qhevula radio Mozambique ikola ka ku hundza ka anniversary namuntla wa nhlano Isukaka minkhuvu ya radio hiya amashubu xifundzeni xa Marakweni varangeli va tikereke tingaritingane na varangeli va ntumbuluko va dlawa va endleliwa tihanyi hi vanhu vo kala va nga tiviwi swivangelo Fernand Sidumu hileswaku van'wana va hehliwa nandzu wa ku va i ri valoyi Sidumu a pfangalata riendzo ra Secretary Stadu awa xifundza Nkulumaputu loyi a pfuxelaka mashubu namuntlha kunene Sidumu nhlikani a ku losa
9: kombisa mfumo xifundza Nkulumaputu atisi le shukuka re kutela tani avarangeli va makereke kunwe ni va miganga ikola ka kula va miganga ikola ka kuva dikela ka avarangeli va makereke na kule shukuka avarangeli va makereke va kare va landza emintiru i jala ka emadzolonga indzenika minjangu leswo mu kombisa mfumo exifundza Nkulumaputu hi loyi atisiya ka exitsungu akuva xinyendi tihanyi leswo swi tlhela ndzhaku enhluvuko wa tiko nakona i ri gojes a vula leswaku a ku na munhu a faneleke ebyala a tihanyi ka mun'wana se vana va tiko hinkwerhu i vana va tiko na ku ncukiwi lomu un'wana ni un'wana a taka kona laha a vula leswaku un'wana ni un'wana a fanele a ku a byala eku rhula ni ntwanano ndzeni ka va ka xin'wana i ri gojes a vule lawa efamili ka xiyetano a veki na yo ni va rangi ni va hanyi va na ka maxubu lana a teke a ta vona lana a vuleke leswaku la a byeleke magoyisa ini leswaku ma fanele ku ri ma tirha nkhinkhi ekuvutini ku ri ku antiwa ku kumiwa lava va endlaka etimhaka leti swi va ndlela ya ku va va khatisiwa nakona a vule leswaku a tiva leswaku a va twisi leswaku lana maxubu ku ri vanhu va nga ni exibamu ehandleka nawu la a ta teke hinkwavo vanhu ku va nyikela exibamu swi va ndlela ya ku maxubu a tshama ekurhuleni nakona a tiutsule leswaku la maxubu ku endlela ngopfu swinene hi va ka tindhambi ti vonekeke ekusuleni ka lembe leyi nga ka lona lana a vuleke leswaku la ku vulaka leswaku ka lembe ka nguva nyamaka ku endlela swinene hikwalaho ka ku ku nga koti no bindzeliwa nakona swi nga koteki a ku va swipfuno swi fika lana maxubu hikwalaho ka ku xitirhati xi nga eka matshamiseke xi nga tshamisekanga matshamelo endle leswaku xitsungu xi xikuvala indlala lawa man'we ka man'we ma vulaka loko tshikelana emaxubu wa xifundzeni swi malakweni ni nga kuleke vulavuleke na Fernand Sidumu na hi ku alosela
3: ina kani mambo Fernand Sidumu qhuvekani ni ntirho mpangalata riendzo ra Enriques Bonges mukombisi wa mfumo wa tiko ra hina haleni wo xifundza Nkulumaputsu Bonges a pfuxela maxubu a xifundzeni xa Marakweni tolo ka ku pfuliwa maternidade ra Hospital Provincial de Matola i munti lowu wu hanyelaka ku yamukela vamamani lava va lavaka ku veleka kutani munti lowu a wu pfalile hi mpfhuka ku leha swinene na wu yamukele mintirho ya ku pfuxetisiwa xinyuwana Alberto Paulo a tani ndzava hinkwayo ya ku pfuliwa tolo ka maternidade do Hospital Provincial de Matola
10: i maternidade ri pfaliweke se a ku ni xipimo xa ku tlula lembe hikolaka swikarhatu swo hambanahambana Yolanda Santos murhangeli wa xiyenge xa tawudawu a ka vukombisi bya mfumo xifundza Nkulumaputu a vule leswaku ku pfuliwa ka maternidade a ka ku hetelela kambe ku pfuliwe a mukhandli wa ku va a vamamana va kuma ndhawu ya ku va velekela ka yona lomu xifundza Nkulumaputu matshan'wini ya leswi swi endleka swa ku va tsutsumela edoropeni ra ka Maputu Yolanda Santos ya hlamusele leswaku ndzhaku ka ku pfuliwile tlhelo leri ri nga ta yamukela ka vamamana swoswi ku ta sungula a ntirho ku va ku pfuxetiwa a munti lowukulu a maternidade ra Hospital Provincial da Matola swoswi ku na nseketelo wu nga karhi wu yamukeliwa a ku va mintirho ya kona yi sungula
11: na verdade estamos a retomar mas não totalmente porque a grande obra ainda vai acontecer que é a reabilitação de raiz da maternidade o que nós fizemos foi adequar edifício que funcionava como berçário, transformamos em maternidade. Para tal, tivemos que fazer algumas intervenções. Era uma infraestrutura que não tinha grandes problemas, por isso é que nós conseguimos reabilitar e torná-la funcional. o número de camas que nós temos neste edifício é igual à maternidade anterior, então não altera muito em termos de capacidade.

0: bala no mbelo wa vakula ximatsi loyi a kaluteke xikarhi ka kampu a kaluta mbelo wa ku sungula a kaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: u ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade ku nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-881 u nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.

Mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Murangeli wa tiko Daniel Chapo atsatsiya xitshungu ku va xitlaku xa mintirho mingani nkongometo wa ku hungula nxanisa yi nga vangiwaka hi xihala El Niño ka swifundza swi nge leswi ngaki swa ku lumba tiko hi ku patsa ni xifundza xa le ka Mabalani xifundzankulu Gaza. Murangeli wa tiko a vulavula hi ku landziwa ka mibyalo mi tiyiselaka ka xihomiso ku fana ni mibyalo ya mintsumbula, mihlata ni min'wana. Hambi hi ku lulamisiwa ka byanyi leri kongomaka ku va ku nyikiwa swiharhi ku fambeni ka nkarhi wa ku tikisa ka xihomiso xi nga tshukaka xi vonaka ka miganga mingele mingaki ya ku lumba tiko. Daniel Chapo a vulavula wa vuntlhanu lweyi a xifundzeni xa le ka Mabalani xifundzankulu Gaza ku fambeni ka liendzo la ntirho a wu landzeke ambangwini lowuya wa tiko. Koka madyambo ya wa vuntlhanu lweyi murhangeli wa tiko a khangulile a xitirho xa vuyavi bya mati axidoropanini xa le ka Masiye xifundzeni xa le Bileni. Wu ya mahlweni ntirho wa ku bandleve ka xitshungu ku va xi suka ka mimbangu hi ku na byala mi nga taleriwaka hi mati axifundzeni xa le Kwamba xifundzankuluni Yasa tanihileswi hi kongomaka ka minkarhi ya ku bidlana ka mpfula. Tanihi mahungu, maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku vhikela a vutomi bya vanhu kun'we ni ku lahleka ka swigotso swo hambanahambana. Mhaka leyi yi kongomisiwa ngopfu ka vanhu va hanyaka eminkingeni ya minambo ya N'wandana na Matimbuwa kun'we ni mimbangu min'wana leyi hi ku na byala mi nga taleriwaka hi mati. Muxadori wa xifundza xa le Kwamba Jacobe Matumba a tlhamuxele leswi swaku se ku pandziwe 394 wa materena ka miganga ya Njato na Rimbani ku va ku nyikiwa a nhlayo yo fana ya vanhu leyi va rhurhiweke ka miganga leyi ku na byala mi nga taleriwaka hi mati. Xiyenge xa hanyelaka ta nhluvuko wa miganga ni matshamele axifundzeni xa le Nampula xi ya mahlweni hi ku landza a mintirho ya ku vonelela kun'we ni ku byala a misinya ya mitshovori ku va ku vhikeliwa hanyele byinene bya swilwandle ambangwini lowuya wa tiko. Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ta nhlayiseko wa miganga ni matshamele Delfina Falume a kombise ku hlatiyela hikwalaho ka ku tsemeleriwa ka misinya ya mitshovori ka khumela miganga leyi tsombe liya ndlalakaka ka yona axifundzankulu Nampula. Loko a vulavula, Delfina Falume a tlhamuxele leswaku miganga liya mi hanyaka nxanisa wukulu tanihileswi xitshungu xi tsemelelaka a misinya ya mitshovori ku va xi yi tirhisa swa nga tihunyi ni ku yaka ha yona a tiyindlu to hambanahambana. Murhangeli wa Conselho de Administração wa Radio Mozambique a tlhamuxela leswi swaku a ta ya mahlweni hi ku yaka Radio Mozambique lwemuntshwa na a kumekaka kusuhani ni xitshungu. Pese ya wa Radio Mozambique Mario Albino a tlhamuxela leswaku muti lowuya u ya mahlweni hi ku tshembeka na wu lulameke ku ya mahlweni hi ku tivisa swo hambanahambana ni ku navela ka tiko ku fambeni ka mimpfhuka mitaka. Mario Albino a vulavula madyambu ya wa vuntlhanu lweyi a doropeni la Maputo ku fambeni ka xilalelo ni vatirhi xi kombiseke a ku hundza ka ntlhanu wa makume ni lembe lin'we la muti wa Radio Mozambique lowu yaka mahlweni hi ku tivisa mahungu yo hambana ka xitshungu. Ya matiko ya vambe, Komisano Europeya wa vuntlhanu lweyi a humesile timali ti fikaku ka 2.9 milimilonge wa maeuro ku va ku tiyisiwa matshamelo ya ta xuma atikweni la Ukraina. Murhangeli wa nhlangano wa Komisano Europeya a tlhamuxele leswaku timali leti ya ti ni nkongometo wa ku landza mintirho yo hambana ni ku yakisa tiko la Ukraina. Hi marito man'wana, murhangeli lweyi a tlhamuxele leswaku timali letiya ti ta tirhisiwa nakona vu ku hlomiseni ka swihubyana swa mfumo i nga Administração Pública ku fambeni ka nkarhi tiko la Ukraina liyaka mahlweni hi ku hanya a hasahasa ya yimpi ya ku hlaseliwa hi tiko la Russia. Ta matshameli yenkama, ku fambeni ka siku la mundzuku doropa ra le Pemba nga va lona ri nga ku fumelaka hi ku tikisa na 30°C, ku landzela madoropa ya Inyembani 30 na Ncencai na 28°C, Maputo 27, Vilankulu 26, madoropa ya Beira na Nampula 24°C, Ximoyo na Lixinga 23, Ivugamu ya ku madoropa la Kilimani na 21°C. Vakwerhu, hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: Hello silo mungi setu wa kuranzeka wa radio Musambiki. Kuvi hisi kugakufana nlegi. Hi 1975 kuchikatini murangeli wa tiku Samora Moses Machel. Anga ula lipswa kutonki titomba tatiku niti yingu. Nizonki zunga mahiwa nga zilumba amufumu wa Musambiki. Hikwalahu a radio klubi lenga tiveka achikatini. Ucha mufumu wa chikinyaveza wa vakoloni wa vaputukezi. Yichichili yive radio Musambiki. Nyamusha isi kuga radio Musambiki hikota leyo. Achikatini loma provincia ya Inyambani amufumu uluisana kunu kutinya au gevenga legigi mahekaku lomuka miganga yu talangana. Kagaza nuna mungwe hiye na kumilwe kuhima puisa hikushungiti waku apfinyi lichungwanana afambelana nacho a masangu hikani. Anduna ya mishakani yu kenye tamiri hichinyemu chati kugahina gamusambiki. Yili amufumu unga tetsetselela ama federações desportivas lawa manganti mhaka ta ku horima minawu ya mufumu ni kunga hlunipi amufumu leti tika ku mhaka ta mahungu ya dzongeni katiku manga mangene ka Idrasio Makondela ka kutsala ni kugonza Bernardo Salomão abasisela ka michini himishuvela uingiseti ginene. Mahangu ya Radio Musambiki shtichi cha Inyambani nyamuhle siku ga Radio Musambiki shtichi cha hombi cha uhashi lomuti kweni shtichi lechi chi hasha kuhiti rimi takutalangana tonhi tula ulu waku akama provincia ya kumi ni gimwi ya lomuti kweni patikambi ni chingiza hikoten leyu akufambeni ka uhashi gahina gama hungu hitakutivisa munga na muingiseti lezu waku zini zulu waku hiva hanyitiku patini varangeli ba Radio Musambiki ni varangeli wa mfumu. Akati katilechi hitasangula hihungu legi giula kulezu wako nuna mungwe ama njene kama puisa ya tiku gahina ga Musambiki kachaichai aka provincia ya Kagaza yena ashungiti walezu wako afinyila chingwanana afambelana nachu ata masangu hikani nzaku kalu kwa chifidili kuchiteka lumu chingakona himali ya Desmond Cash. Bonifacio Novela
1: tatana mungwe wa munu mkume wa malembe nchanu na lingwe akumega majene ya mapuisa drope nila kanchenja shpunza nkulu Gaza na alumeti wakuwa atava sinzisili ufamba masangu ntongwana wa kumila malembe na manaru. Tani mnyikili wa maungu mtino wa puisa shpunza nkulu Gaza karo jumakwakwa tatana lwe atava shengili ntongwana lwe himalia desh medikash kuwa afamba masangu na yena ntongwana anga muyakilani ika mgangalo ahanyaka ika uona makwa kwa shungetile leswaku tatana lwe atava tegile antsongwana lwe ayana yena ashivaveni kusuhini kereke inga kona amganga wa yena lana tava endile ubihilili kasi tatana lwe alumbetuaka ayala kuva atava famili masangu ni ntsongwana lwe wa kumila malembe na manaru kambe na vula leswaku atava ku mhaka leyi inga idlekanga kaloku vatsongwana va onili na vanghena ka Zadibanyu hikulani va va hotela ku nga endleki a leswi a swipimisile.
2: Anyo vitaniwa hi vanghana hala agangeni kuma era ya dia 25 December ya ba leswa maalku ya bandari ni sope se loko ni ngirimela ni vuya kaya mun'we wa vizinyi wa nhanyana nga koko leya se ya ku tibendito kombela mali ya Desmond Cash se ni ku hala ni nga kona na mali ya trocado se ni ku a yi fambe ni ta cinca hala nkoveni hala se ni fambaku na cinca se kumu a ni li trocado nyana ni li nuni mi tlangisa ni ku hi nge fambe hi ya mahasikisi xikan'we ke a nge ha hi nga famba majita makwini nga a ngeni ya ka Zadibanyu kwandi va voniwa hi vanghani va ko se va tutsuma va tiva ku wena va tiyela ku maha a swa ku yila na tibendito ke a vo tala ko leya hi nga molona ku sungula ku vula a ku mahetela vo fiketela se no gama ni humazanga ni mainchumu mayili imajani nghenanga ka mugodi wa yena.
1: Kasi munyikeli wa mahungu mutino wo phuyisa xifundza nkulu Gaza a xungeta swaku ka nkarhi lowu ku pfule emikhwepa leyi tiweke amutini wa uthethisi ku va ku ta camuliwa mhaka leyi ndzhaku ka ku va uongori li vula xo karhi ka vuxopaxope mayelana ni ku va ku kholiwa swa ku kunene a ta va a sindzili ku famba masangu kumbe a nga fambanga masangu na ntsongwana loyi. hikola eka matshamelo lawa munyikeli wa mahungu mutino wa phoyisa xifundzankulu Gaza a bandlile ya veka vatswali akuva vani aku onelela vatsongwana ngopfu enkarhini wa siku ku va va nga tlangi hi xivoxe.
3: Alana a ra ku rhanga ku tsatsiya timhaka ta ku vatsongwani va kumeka eswitiratwini nivusiku kumbe tindhawu leti ku phuziwaka magwala, hikuva ntsongwana leyi a kumeka na famba bava lweyi kota vhizinyu a tisimpatizana na yena a kombela dash medicash ku a kombeliwe dash medical a provetara opportunidad leyo ku ve a mu phankela a fanela yena awusaka a lava ku hi hlengela hi ku kotela mutu vaka kona tshuka ma makampanya ya ku rekondlela swivanani switiratwini mabarakeni handle ka mhaka leyi ya ku pfinyiwa nga humelela ku vana va xisati a lava vaxinuna va nga tshuka va tinghenisanghenisa ka timhaka ta vugevenga eka hinkwavo va nga tinghenisa timhaka ta ku dzaha timbangi ta ku phuza magwala a swi laveki ku vana va ri switirapini usiku a ndhawu ya n'wana ni usiku hi le kaya.
1: Marito ya munyikeli wa mahungu mutino wa phoyisa xifundzankulu Gaza Karo Zwimakwakwa na vulavula ku khomiwa eka tatana mun'we wa munhu wa 50 na a hehliwa ku va a ta va a fambele masangu ni ntsongwana wa 13 hi ku cinca ku fambela masangu hi dash medicash. Mhaka leyi yi humeleleke doropeni la ka Ncencai.
0: Bonifacio Novela a amba kambi hi ku khomiwa ka nuna ni sati hi ku byi rhandza va hlupha a xin'wanana xa vona laha ngangwini.
1: Nuna na sati va kumeka mandleni ya maphoyisa doropeni la ka Ncenca xifundzankulu Gaza na va lumbetiwa eku va va ta va va hlupha ni tihonya eka ntsongwana wa vona. Mhaka leyi yi endlekeke ya posto administrativo ya Praia. A ntsongwana loyi a kumeka mandleni ya wongori na a dahiwa ka loko a ta va a tshwile hi mati ya ku hisa lana ku vula leswaku mamani wa yena a ta va a le nkarhini wa ku va a sweka mati kumbe kuma kufumeta ku kota a hlambisa entsongwana lweyi. Kambe entsongwana lweyi a onaka leswaku a ni a swi vava muzimbeni wa yena eka woko leli tani unyikela mahungu li nga ka matshamelo ya ku va li vavisiwile. Munyikeli wa mahungu mutino wa phoyisa xifundzankulu Gaza a vula leswaku ku khomiwa eka ndyangu lowu swi kotekile hikwalaho eka vupaluxi la vayakelani na va vulavuleke hikwalaho ka tihonya va ti endlaka hi makhambi manyingi eka ntsongwana. Karo Zwimakwakwa a xungeta leswaku hikwalaho eka mahungu lawa maphoyisa va ma kumeke va voni leswaku ku na nhlokomhaka ya ku va vanhu lava va lumbetiwa a wu bihileli ku va va ta theta ndzeni eka nawu.
3: Hi ve hi tivisiwa leswaku ku ntsongwana a nga sofrela mama xitirato a vhijilaku gambu va mu chele hi mati ya ku hisa va tekiwa va ya xibedhlela loko se va suka exibedhlela va kumeka lana ka maphoyisa leswaku va ta hlamula hi mhaka leyi ya maxitirato ya ntsongwana.
1: Kasi a ndyangu lowu nuna na nsati va yala a ku va va ta va va endla tihonya eka ntsongwana na va leswaku ntsena a ve nghozi yi nge ve kona ka loko va zamile ku mamana a vilisa mati ku va a ta hlambisa ntsongwana mati lawa ma gameke ma mudiba emuzimbeni.
4: Fomos denunciados de magistrados com a criança. Tivemos acidente com a criança prematura e como de costume levamos para o hospital. Houve tratamentos, né? Mas na segunda-feira, quando lá fomos trocar peças de criança, lá fomos dito que vocês foram denunciados de magistrados da criança.
5: Como eu tenho feito de sempre, ia aquecer água para poder dar banho à criança, né? Quando eu queria fazer as misturas, levar o copo para fazer as misturas das águas, acabei mexendo na chaleira sem me aperceber e a água da chaleira caiu sobre a criança onde ela estava sentada e queimou a criança.
1: Lu mfumaulu wa bava na mamani na vavulavula ndzhaku ku va va khomiwile maphoyiseni a ku va va ta hlamula hikwalaho ka ku va va hisile a ntsongwana wa vona hi mati ya ku hisa. Kambe a vaakelani na vavulavula hi tin'wani tihonya va tshukaka va ti endla eka ntsongwana lowu.
0: 5 timhaka ta vugevenga ti tsalelwi loma provhinsi ya Nyambani laha a vamahi va vugevenga leki va to tsayisiwa swa tanani muta wona. Kwandza ka hungu na Orasi Romau.
6: 5 vanharhu vanhu hi vona va nga dawa lomu ka provhinsi ya Nyambani a ku fambeni ka 5 wa tihweti ta lembe leki a matixiritu ya ka Masingi, Murombeni ni Zavala hi kona ku onaka ku nguvhu xikarhato xa ku a vanhu va dayiwa. kutala ka vanhu vadaiwa ku valumbetu a uloyi vanhu va hombe ta kutseka lezvo a makaya chilusi zvona hoyi zvona zvimhaka ku va vanhuna vadai va vasati va vona hambo ni vanhwanyani lava va lumbetu ku va kumekana vakare va famba amasango ni vasati va vona munyiki wa mahungu wa ka muti wa ku kehlika timhaka ta kubihelo munyambana aliseri xikwamba hi yena lweyi a kumeka kona a karhi a sola mhaka leyi ya ku vanhu va dayana ka provhinsi ya inyambane kwamba yena lweyi a vula ku swaku zvokhe leswi hakunene swi nga mazolonganga ku tshama wela hansi ku buliwa kutsuka ku va ku tirhisiwa ntamu
7: Servicio Nacional de Investigação Criminal ka provhinsia ya hina ya Inyambane hi leyi taku yi ta hlohlotela ka xitshungu khwatsikhwatsi ka va leaders comunitarios va leaders religiosos kasi va hi vona hi ku koxa xitshungu leswaku loko ma hi kona mazolonga va ku ge xitshungu lexi xi tshama ehansi xi hlohla a timhaka leti a maphoyisa ma tribunali kasi swikanekiso leswi swi vekiwile kasi ku va swi lawula timhaka leswaku loko munhu a ni timhaka ni mun'wana munhu a teka mubere o a tsutsumela ku tirhisa a tamu swa betiwa ngopfu kota byi tiva kambe lomu ka mabayibele swi wulile swaku swa beteliwa ku munhu a susa muhefemulo wa mun'wana munhu kasi para ku byi nkorajara a maattitudes lawa tinumbelo leti ti nga baliwa to tala ngopfu mitirho ya hina hi leyi tekaka vanhu va mahaka wubihi lowu kasi va va va tsayisiwa hi wubihi lowu va humahaka wo daya a vanhu
6: aliseri xikwamba munyiki wa mahungu aka muti wa ku kehlika timhaka ta wubihi lomu inyambana
0: ku na ni majamelana xikarhi ka varhangeli va mabandla ya tichichi ni vahanyi va miganga ka maputsu swi wulilwi leswo hi mukumbisi wa mfumo wa ntsindza Enrique Bonjesi Fernando Sidomo
8: mukumbisi wa mfumo wa xifundzha sa nkulu maputsu a tiwisi leswaku ku karhi ku tilelwa tihanyi a varhangeli va makereke kun'we ni va miganga hikwalaka ku lava miganga hikwalaka ku va fikelaka evarhangeli va makereke na ku leswaku varhangeli va makereke va karhi va landza emintirho yi byalaka emadzolonga endzeni ka mindyangu xileswo mukombisa mfumo exifundzankulu maputsu hi loyi a tisiyaka exitsumu a ku va xi nga endli tihanyi swa leswo swi tlhisela ndzhaku enhluvuko wa tiko nakona Eric Borges a vula leswaku a ku na munhu a faneleke u byala tihanyi ka mun'wana se vana va tiko hinkwerhu i vana va tiko na ku ncukiwi lomu un'wana ni un'wana a taka kona laha a vula leswaku un'wana ni un'wana a fanele a ku a byala ekurhula ni ntwanano ndzeni ka va ka xin'wana Eric Borges a vule lawa efamini ka hlengeletano a leti na yo ni varhangeli ni vahanyi va ranaka maxubu lana a teke a ta vona lana a vuleke leswaku la a byeleke maphoyisa yini leswaku ma fanele ku ve ri ma tirha nkhinkhi ekumutini wa kwerhu ku handliwa ku kumiwa lava va endlaka etimhaka leti swi va ndlela ya ku va va khatisiwa nakona a vule leswaku a tiva leswaku a va tivisa leswaku lana maxubu ku ri vanhu va nga ni exibamu ehandle ka nawu laha ta tiyeke hikuva vanhu ku va nyikela exibamu swi va ndlela ya ku maxubu a tshama ekurhuleni nakona a tiwisiwe leswaku la maxubu ku endlela ngopfu swinene hi va ka tindhani leti vonekeke ekusuleni ka lembe leyi nga ka lona lana a vuleke leswaku la kuniwa leswaku ka lembe ka nguva inyamaka ku endlela swinene hikwalaho ka ku ku nga koti ku bindzeliwa nakona swi nga koteki a ku va swipfuno swo cinca lana maxubu hikwalaho ka ku xitirhabi xi nga le ka matshamiseke xi nga tshamisekanga matshamelo ya leswaku xitsungu xi xi kuvala hi ndlala lawa man'we ka man'we ma vulaka loko xikelana emaxubu exifundzeni ximalakweni ni nga kuleke vulavuleke na Fernando Sidomo
0: kota hi nga wula nyamuhla hi siku ka Radio Mozambique ngili yini wurhangeli ka emisori provincial ya ka maputsu Stelly Manyisa xungetano hi siku leyi giga wu tlhanganisiwa ka 15 ni lembe gin'we ya Radio Mozambique
9: xitichi xa Radio Mozambique wa ntlhanu lweyi dox ka outubro wa 2026 xi tlhanganisi ntlhanu wa makumu wa malembe na rin'we 50+1 ndzeni ka makungu ya ku hambanahambana makongomaka ku tlakuxa a mintirho leyi yi nyikeriwaka kumbe yi paluxiwaka hi xitichi lexi xa radio atikweni mangwe kama kungu mavekisweke kuyendliwa hi Radio Msambiki kama siku lawa ingaka wona i ku hlohlotela vutirhisi bya switirhi swa ximanguvana lawa hi ku longoloka ni nhluvuko wa namuntlha ka siku na nkongometo yikulu hi ku va kama lembe lamataka xitichi lexi xi sungula ku tirha hi ku tirhisa a switirhi swa ximanguvana lawa hi ku hambana ni leswi a xi ta xi tirhisa swo khale indzeni ka makungu lawa emisor provincial de Maputo na inawu alavaka ku landza ndlela leyi ya vutirhisi bya switirhi swa ximanguvana lawa swa nga leswa vulaka Enya Bila murangeli wa xenge xi fambisaka valokutori lana emisor provincial de Maputo
10: radio kuma siku lawa nga ku one anga hafani ni xikhale matirhisela na wone ma cincile a michini leyi ya fa hi mi tirhisa khale namuntlha kutani a ma ha tirhi hi fanele ku ve ni na hina hi tinyiketela ka xivanguva lava xi nga koni namuntlha ku ve ni hi kota ku tsutsuma hi nga kasi xileswo ke na kwale emisoro provincial de Maputo a hi ntirho walani ntsena kambe ntirho wa Radio Msambiki ku hetelela leswaku hinkwerhu hi fanele ku ve ni hi ninghena ka mahanyelo ya ximanguva lawa hi tirhisa michini mintshwa hi tirhisa mahaxela mantshwa ya madzungula yezu hi hlaya leswi hikwalaho ka ku minkama ya ku tala loko vanhu va vona radio ntsena ku ve ni hi yi byi yingela kambe swo swi hi tsutsumela ku ve ni nakona handle ka ku va hi yingeliwa hi kota ku ve ni hi voniwa swa ku kasi hi yenca yini kolomu ya xiyindlwanini lomu ya hi tshamaka kona leswi yencaka leswaku minkama ya ku tala hi tirhisa ma-Facebook hi tirhisa ma-WhatsApp ku ve ni voni muyingiseti u mu tiva Enya hi ku hetelela u mu vona swa ku loko a tshamile le radio laha a khomisa ku yini michini i kulwa loko hi nga kona hi nga kona ku masiku laya swoswi ya ku ve ni na hina hi voneka hi nga yingeliwi ntsena
9: nkameni wa kona n'wa Bila a ha vulavule hi makungu lama tameliweke hi emisoro provincial de Maputo makongomaka ku va na yena emisoro a hlengela ka minawu kumbe mithetho lowu nyikiweke hi murhangeli wa tiko wa ku va tiko ra hina ri kota ku tifuma ka xenge xa ta xuma ni ta timale kumbe independence economica Enya Bila a vula leswaku emisoro a nga sale ndzhaku wa hlengela hi laha hlengelaka hi koho nkongometo na ku va mthetho lowu vekiweke hi murhangeli wa tiko president Daniel Chap wu koteka ku endleka tikweni nambi swi karhata n'wana bava
10: leswi hi nga vavulavuli va radio a hi va julajuli va timali kambe namuntlha nkongometo ku ve ni haka kunene hi kota ku ve ni na hina hi ni vutifumi bya tlhelo lebyi bya timali leswi hi yencaka swona ku ve ni hi julata tikomponi ta ku hambanahambana leswaku ti tipatsa na Radio Msambiki ti kota ku ve ni ti tirhisa michini yezu a ku va ti kota ku haxa a mintirho leyi mi yencaka yone hi nga va kuma kwini hi nga swi kotisa ku yini ku ve ni hi kuma leswi tikomponi to karhi tibindzulaka hinkwaswo leswo na ku tirhisiwa michini leyi ya Radio Msambiki a ku va ku haxiwa madzungula tikomponi to hlawa kambe aka kunene a nkhuvo wo kone hi tilulamiselile loko mo tshuka muni ku hlomela mi ta hi vona njhe swa ku ha a nkhuvo hi le ku deni ka wona kambe u nga kwati muyingiseti malembe ma taka hi ta va na wena
9: vakulu va mahungu va twe marito ya Carl B. Chauke un'we wa vatirhi va xitichi lexi loyi a vulavulaka hi risima ra ku va i ri xirho kumbe mutirhi wa Radio Msambiki
11: a ku ve ni ve mutirhi wa Radio Msambiki swi kombisa njombo yikulu eka mina hikuva a nkama enhave tsongwani a ni rhandza ngopfu ku yingiseta radio sa kaya hi kulile na hi yingiseta a radio entawu a ni twa marito ya Roberto Mundlovu Emilio Manyiki Jona Xoxwayo va Binary Mkhavele Antonio Francisco Novela entawu a leswi a swi ni nyika manyawu swa ku kasi swi nga endla njhani ku vanhu lava ni yenca hi ku va tiva hi xiviri kama ku nga ve ni a mukhandlo wa ku va lava ku tholiwa Radio Msambiki a ni pimisanga kambirhi ni yo tsutsuma ni ya ko ni swi kotile ku ve ni tholiwa entawu se ni kumeka ni hanya na vona vanhu lava i ntsako wukulu eka mina ku va ni tiva radio ni tlhe ni tiva ni vaendli va radio
9: Carla Bila i mun'wana mutirhi wa emisoro provincial Maputo wa radio a vulavula hi nlaveko ku va xitichi lexi ya mahlweni hikuva xi landza ntirho wa xona ndzeni ka nawu na a rhamba vayingiseti leswaku va ya va tipatsa na Radio Mosambiki
12: manjhe a ni navela leswaku a masiku lawa ma taku a radio a li tlheleli pfuka hi matimba hikusa swoswi hi kuma a swi karhati hi nkama wun'wanyana hi ku se ku ni maradio ya ku tala maradio lawa va ngo maradio xicommunitarias a maradio lawa ma ni mukhandlo yinyingi ya ku hi nkama wumbenyani hi nga kuma la ku hi pariheta manjhe komu hina hi radio leli hi tiyeke hi nga radio leli i nga bava hi hali kona intawu a ni vona leswaku television hi lava vanga phambeni ka ka raduleli va vonisela swaku ingave swini leswi swinga yincaka ku hi veni andhawu ya ikulu akuva aradula hina li hashiwa li ya phambeni
9: marito ya vatiri vanga ri vangani va emisor provincial de Maputo wa radio Mozambique loko va vulavula ndzeni ka minkhuvu ya ku tlangela ku hundza ka nhlanoma kuma malembe na rinwe 50 maizo ya radio Mozambique lana emisor provincial alla mseke mintiro ya ku hamba nambana ikumeka ka ndzeni ka ku tlangela anniversary ra radio Mozambique minturi hinkwayo ya ku tlangela aniversari leri yi ta endliwa kolomu doropeni ra ka Matsolo.
0: Kasi lomu Nyambani murhangeli wa radio Mozambique Matiya Xivilankulu a le a radio ya simama ni ku chukwatisa a wuhaxi kasi ya chikela kule. A ku tsika ka leswo a radio Mozambique yi na ni makungu ya ku simama ni ku paluxa mahungu ya ku tlharihisa ni ku laya a xitshungu yena a lebyonhle swo karhi byi mahiwa kasi bya swi kota ku mitirho ya wu paluxi ga mahungu ni milongoloko yi chikela hi tindlela tinene ka vayingiseti
13: hina lexi hi xi lavaku hileswaku kota radio yi nga ya xitshungu hi fanele ku maha leswi xitshungu ti swi lavaku nompodi hi maha bya hina ku ve ni lava yingisaka radio hi xitshungu ntan hina vayingiseti va wok matlhelo hi ligarileku nyamuhla kasi siku leki ka hina ka radio Mozambique na mu nyika mavonelo a mavonelo ya n'wina ma tirha wontlhe hi ma tsaletele hi ta wona a ku hi mamahisa ku yini kasi a ku xiva ka n'wina ku maheka laha radio ya n'wina
0: kuve Matiya Xivilankulu murhangeli wa radio Mozambique xitichi xa Nyambani kona kwalomu provinsi ya Nyambani vahanyitiku va tlangela mitirho yi mahiwaku hi radio Mozambique andzeni ka wuhaxi ku hungasela xitshungu patsikambi ni ku laya
14: ku tsaka ni radio Mozambique hakunene ya vuna ngopfu nyika mainformation ya manene a ku na mauna nada a swin'wana tsaka hi swona i ki a radio Mozambique yi yingisela hi vanhu vanyingi a hi vatsongo ni vitao radio ku sela yohla provincia yi yingisela radio Mozambique a mitirho ya kona kambe leyi nga hola khwati xa hoyahoya radio Mozambique a xifeli feliz anniversary
15: ya a radio Mozambique para mina yi ndzi nyika lexima ya hombe ngopfu hikusa a information ya ku tala ku nga matimu ya ku tala ndzi ma kuma radio Mozambique leswi ndzo felicitara a siku ka n'wina Benya muke ndi kende felicitare RM agora hima keni ya mawonela zikole zwonya ndi kukwazi kombela ku luku zwi wakoteka wa makale ya ine ya masena berta kwa ichikwana ku luku zwi koteka hitirisa atirimi toki tinga kone titira ku unisori provincial di Nyambani
0: vahanyi va loma provincia ya Nyambani xungetani hi radio Mozambique a mukumbisi wa mfumo wa tiko ga Mozambique leswo a Afrika-Dzonga wa tlangela a mitirho ya lisima ya radio Mozambique Eduardo Figurão kusukela Johannesburg
16: muyimeli wa Mozambique atikwena Afrika-Dzonga mamana Maria Gustava atlangela radio Mozambique lweyi namuntlha a kulungelaka ku hundza ka ntlhanu wa makumi ya malembe na lembe rin'we na tumbunukile mamana Maria Gustava a tivisaka leswaku ku fambeni ka mpfhuka lowu radio Mozambique a ka ha ri na ha ri nhenha ya ku haxa mahungu ni ku dyondzisa vana va Mozambique va hanyaka ndzeni ka tiko nambe handle eka lona mamana Maria Gustava a kombeleka leswaku vatirhi va radio Mozambique va yisa mahlweni ku phakamisa a vito la xitichi lexi a nga ri xikulu a Mozambique nakona hikwalaho ka siku la namuntlha hi ve hi ndlela mavonela ya Jonas Shitoyi na Alexandre Matsuve vana va Mozambique va hanyaka atikweni la Afrika-Dzonga
17: hi tlangela ngopfu a ntlhanu wa makume ni kume lin'we ya radio Mozambique na yisakaza mahungu ka va Mozambikano matlhela ma fika ni haleno Joni heyi ni tsake ngopfu swinene hi matirhele ya radio lawa ma nga hi dyondzisa a ku ve hi titiva swa ku hi va Mozambikano hambi hi le handle ka tiko ha tsaka hi na yena xirhumiwa xa n'wina xa radio Mozambique Eduardo Figurão hi na yena haleno Joni se hi tsaka ngopfu leswaku hi ve malembe ya ku hi tlhanganisa hinkwerhu hina va Mozambikano hambi loko hi hanya handle ka tiko a malembe lawa kongomani mudyondzisa a ma ku tikhomele ya hina vanhu va Mozambique
18: a radio Mozambique ni nga vula ku mina hi ku ya hi mina leswi ni swi twisisisaka xiswona i radio leyi a yi haxa hi Xichangana wa Hatsumtsuka Eduardo a mikarhi ya va John Hlatswayo va Vera Manala a va haxa hi Xichangana ka sekwente yin'wana xa xi ri kona xiputukezi kambe va kha va vulavula mahungu lawa a ma twiwa ngopfu swinene ka maprovhinsi ya Gaza na Maputo na Inyembani hi lava hi radio leyi a yi dumile sweswi na nyamuntlha hi lava yi duma futhi hi Xichangana yi karhi yi vulavula yi haxa
16: mavonelo ya Jonas Sitoy na Alexandre Matsuve vanhu va Mosambiki va hanyaka tikweni na Afrika-Dzonga mayena ni ku kulungeriwa namuntlha ka siku la Radio Mosambiki i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mingeleke Eduardo Figurão.
0: Khanu wa magidi ya vahanyi tiku va vhuneka hi mati ya manene aka Xokwe provincia ya Kagaza. Alfredo Muyanga.
19: Ntsengo wa ku fika antlhanu wa makume ya magidi ya vatshami va le ka Xokwe ku ta fika sweswi hi lava va kumaka mati ya ku phuza ndzhaku loko mati lawa ma kalile hikwalaho ka timhaka ti vangiweke hikwalaho ka tindhambi ta lembe leyi hi nga ka lona. Mayelana ni mitirho leyi kumbe ku pfuxetiwa antsengo wa ntlhanu wa makume ya tingwedla na tin'we hambi ku va ku lulamisiwa nakona a munhu wa makume na ntlhanu wa switirhelo swo yavela mati eka miganga ya ku hambanahambana. Murhangeli wa xiyenge xa ku pulanisa ni ta vuyaki le ka Xokwe loko a ri karhi a vulavulaka kolola Radio Mosambiki a vuya xungeta leswaku a ntirho lowu u vonekile hikwalaho ka mitirho ya ku yandza leyi landziweke hi mfumo na a ni vaseketeli lava va nga karhi va tirhaka muganga lowuyana a nga mitlhangano yo ka i nga lumbexi mfumo Karimendo Xiyosi loko a ri karhi a vulavulaka kolola Radio Mosambiki a xungeta leswaku ntsengo wa 80,000 wa vahanyi eka ntsengo wa 104,000 hinkwavo lava hanyaka a tihandle ka madoroba le ka Xokwe ku ta fika sweswi va phuza a mati ya ku tenga.
20: Só com essas ações conseguimos devolver água potável a 31.800 pessoas. Ou seja, nesse momento, só com as bombas manuais, estamos a abastecer 54.000 pessoas. Em relação aos 50 sistemas de abastecimento de água, apenas 14 que estão também em processo de reabilitação. Nesse momento, lançou-se o concurso através de FIPAS, que fez o levantamento e aguardamos a qualquer momento o início da reabilitação.
19: É marido, tu e a Mrangeli Washenge, chaco planista vuyaki ka Xokwe Karimendo Xiyosi loko a le karhi ya vulavula hikwalaho ka tawu yavelela mati ndzhaku ka loko ku vonekile a tindhambi leti ti hoxoteleke a tingwehle ta ku tala eka xifundza lexiyana. Murhangeli lweyi loko a ta ve a vulavula nakona a xungetele a miganga ya ka Soveya Kandiza Tititi ni le Kumba lana ka wonekaku swikarhatu swikulu mayelana ni ta u yavele la mati eka xifundza xa ka Xokwe.
0: Anduna ya mihlakano ya vutlanyeta miri lomu tikweni Kaifadini Manasi a tlharihisa ni ku laya a mafederações desportivas leswaku ma nga tinghiniseli a ka ku hurima minawu ya mfumo patsi kambe ni ku nga hloniphi a mufumo. Yena a wula leswaku ka masiku lawa hi nga ka wona ku ni varhangeri va mafederações va nga ni moya wa ku kala xihlonipho ni mufumo. Rigoberto Xisano.
21: Kaifadini Manasi a hlaya leswaku a ku na federação ambe associação desportiva ili hehla ka mfumo ali masiku lava ku voneka ama federação ni ma associações va ku pimisa swaku ali hehla ka mfumo.
22: O governo reconhece o contributo das federações e é justamente por reconhecer o seu papel que importa trazer a consciência de todos a natureza do poder que exerce. Esse poder nasce da lei do Estado, não pertence à federação nem a quem a dirige, só é legítimo quando for exercido nos termos da lei e ao serviço dos moçambicanos. Não cabe, por isso, a nenhuma federação ou associação disputar autoridade com o Estado. Federações e associações são parceiras do governo. Ninguém está acima da lei no desporto. O governo combaterá estas práticas com firmeza em todas as modalidades.
21: Avui Marituya Kaifedini Manase, anga ministro da Juventude e Desportos wa Moçambique.
0: Mwingisati wa kuranza ya kahigemeta la hama hungu ya siku ganya muntla. Amukela kusalisa ka Idrasi Umakondela aka kutala nukugonza zingu na Bernardo Salomão aka ubasopi gamchini. Imishuvela uingisati gineni kamitiru ya halanzela aku ya Radio Msambiki.

0: Ebongile kunene arimindu masingi ne uchenjiga nguma ya viki chikatile chinga lika 22 horas ne 20 minutes nzeni kachikatana itabe kutisela a unwani longoloko
1: hilo sili lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hi tawulawula hi Metix. U tshika u uzwa na vawulawula hi Metix. A Metixi i ntirho u vhumelataku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla wa masiku kama u lavaku hambi kumbeleni ka vhiki patsi ni masiku ya feriado. Hi wahi matirhisela? A xikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking. Kuxilava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Akavanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumelwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
0: 22 horas ne 22, loko swi ta ku 22 ni 30 ku ta ve hunguga ku enta. Lohe Frank Hlongwane kutani ku Mabermuda, Jagal Kasefane, district ya ka Hunwini, province ya Nyamba.

0: Alô? Rebola na mano?
1: Bernardo.
0: Oh, kahanyana, hoya hoya. Então, a kumbela ka Vic?
1: Ah, kumbela ka Vic, kumbela kwazi unene, ayisisha mala sukarata, azunene hambele shekini hambela ka.
0: Aha. Ah, ngai jela, arad msambiki tlanganisa tlhano makumi ni siku ni lembe gimwe. Hi giwana la gawana hi mitiri arad msambiki. Hizwi swi fanele ku chikwatisiwa na ku huyonisa ku yini.
1: Akusungula ku bonga universal ya wona arad msambiki ya provincial de Mopan. Xaku vala bonga hiku arad leyi irad leyi hi vonaku iswata swin'wana leswin'wanyani kota ku ve i zisa kona kuhi haxela kona hi talaka wona bonga ngopfu a yi sivamisi aka wumbirhi mina hi ku vonela ka mina a programa ya xitori a chumayisa ku yisaba ti endre domini ivi yi fora da hora a ta hamali leswaku a teni mixi xi vikiwa kuta ku ya tangeni kambe nge cincisa mosesi a teni misiku nkuvu ya prui a ku tiva ka tiri ku yisa tira a xitori ivi xa presental tikemba makuku ya manene.
0: A programa leyi vula leyi va nge i tlangelo wa mhaka
1: eya i tlangelo porque ndzi kuma no siva tindzi timoro swikivile
0: xiyana
1: letiwaya tin'wana taka ndzikuma sweswi ekuzati ku ndza wu kume
0: hi wuye
1: i tirho na vona u pfuna walowo a tlangelo wa mhaka.
0: Bongile hi ta va tlhamisela kambe tiva leswaku ka masiku lawa pelomene emisoro provincial ya Nyambani a se na berta i 21 ni 15 hi sabado ni 6 horas i 15 hi domingo.
1: Ta bondzi bongile ngopfu nada xahela ku malembe man'wana xana malembe masente tali ani swiko province wa hina ka tevi xima xiwa andza sasikile ngopfu ndzi bongile
0: bongile chao chao.

0: Hello?
1: Hello, tu te lavalo.
0: Oi, bela naman.
1: Kurena betinya di mbak usah kena kamali si bayar on ruah on si dikir bayar sembuh so.
0: How ena? Hoya hoya.
1: Enko kong lu lavalo.
0: Chimbotso kunjani zwivulana leswi?
1: Ah, horrible, fuka, que isso, kurena tu kono sinyini, sinyini tolo.
0: Afiki ke fambise ku yini?
1: A ndzi famba kwati swinene ngopfu ti na valo.
0: A kumbela ka vhiki mu lunghisela yini timbuti ti nga ni muto daya kasi ku ve ku giwa nyambu a kumbela ka vhiki
1: Ah, a kona nchomo, a kona mchato, a kona misa, a kona nchongo, tengo, a kona nchomo, valo.
0: Kunene lembe a rad musambiki hlanganisa tlhena makume ni lembe gin'we zwine u zwona ku swi tsakisaka zwine swi fanele ku chikwatisiwa.
1: Ah, ndzi ta vona swa ku famba kahle ngopfu ra Dumisambeki, ha xuxa, ha phunda, hinkwaswo swi famba kwati. So, layana ka ku yengesela layana, a ni hi vonelo la mina le la ku vona ra Dumisambeki, yi pfuna swinene ku hluvukisa a tintsengo letitsongo, ntsengo letitsongo leswiya. So, jasi njhe ku ve ni u bala swa ku xavisa yini kumbe ku xavisa credit. So swo swo nyana kuma swi ta hi pfuna ngopfu swinene.
0: Leswona.
1: Ina, ti na valo.
0: Loko a wu nyikiwa muholo wa ku ve u langa a yin'we kutani a longoloka wun'we lowu tsakisaka ngopfu wa ta langa wihi?
1: Alo, loko ndzi tsakisaka ngopfu loyi hi wolowa u nghenaka hi dyiwazore lowuyani wa maprograma laha.
0: Wa fihlakalo.
1: Lowa dyiwazore lowuyani a wu ndzi tsakisa swinene, a dyondza layani.
0: Hi swona hi bungile hi swi va ku nga u tshama mopangela tiwa hi mitirho ya rhadio Musambika hi swona
1: bonge swinene ndzi na valoyi mitirho yinene
0: kanimambi chao chao
1: ake u dyiwazore.

0: lungisele oje zwigana gana swinga kona zwigiwa ku masikwana la.
1: Hai tata mpangalata mvuna kuga.
0: Eh, ha va tsakela ku khanganisa ka sekwenda Yohana Jaradi Musambiki. Eh, ishuvela leswaku a yisimami hi maesa sweswo.
1: Zwikona mungana vela ku ichikwatisa radio.
0: Ngovungovu ka programa le ya diaspora le ya ku wulawula ni va musulukani lava nga handle ka matiko. Programa yi ni tsakisaka ngopfu.
1: Hi zona.
0: Bongi ngwani zwinwani zwingari nga ku va wulawula hi zona hi kheloga vana na vafana lava va dzaha ku timbangi. Vanwa mabyala va nga ha hi hloniphi vavasati lava vana na vanhu lava va hanyana vona va tinghenisela ka ku ka vutomi ka kwaku nga ha tsakisi xa hi lexi ndzi khunguvanyisaka lexo.
1: Bongile ha tsamba zvakawa urangel garadio gazviza gitamaha amakunge yakukuma hiwa mulongoloko ya kuhulaula hi ku hlawuleka hi zva kwatsileswo.
0: Bongile simamani mitori ya inene
1: kan mamba cha cha.

0: Ilo selili muingisetwa kujanjeka. Madela ya nkulu wa mhunu. Inhloko maka ya nongoloko wa madela ni vutomi jinene wanamunch. Lani hishipi musha kusui ni kume jatimeneti ni nchano. Hitaka donje sana hambi kunyikana avuklaji. Hita mahlayisele ya madela ya vakala jivejo. Leswi hitiji sana kani tinhlaji tatavudaho. Niko namuncha ya mukela mutiji wa shienge leshi. Aku ipangalata hingela ya kuhlaya shanchumu hinhleni ka nhloko mhaka ya siku. Hita vutomi bya vakhalabyi hi tolovela ku hingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwala ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabyi hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlaji yezu ya tavudahu hi ta hi byela xanchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ni ri na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provhinsiyala ka Matsolo. Ni kumekalani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madyelo ya nkulu wa munhu leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi va nge i triseredad. Kambe a triseredad lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina hi xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko wo za u va triseredad u va ka ntanga leyi ya vukokwani hileswaku se u kulile. Ndzi loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla. Pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Ikhati dzumbenyani mun'wanyana a ha ya masin'wini mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madyela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona. Ni nga hlaya leswaku a madyela lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dyisa xiswona a fanele ku va a dya swakudya leswi nga ta mu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga huxa a dya a mitsumbula mihlata a munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu tinyangana mathapa matsheke madledlele i swilo leswi a fanela ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke a fanela ku va a dya a tifejau a fanela ku va a dya tihlampfi matandza a fanela ku va a dya nyama i laka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni lweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dyaka swona naswona swi ta mu nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti la ku hambiwa hi tihomu i swinene swinene swileswo swa mu nyika a ntamu. I fanele hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika a ntamu a fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lweyi hikusa a loko u kula a laka nkolo la u kumeka u ve nga u ku pumbeka a ku ve ni torha xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khala julwa hina lwe loko akula a muzimbana yena wa khwanyala a kumeka a wonza a matina wona maya mapumbeka hambe hikuva a famba xikoti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a kuva a nga xixiti hi ntamu hikuva a nga phuzi mati se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameki kona kokwana lwa hina lwe kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku a phuza mati sweswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi wa malaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawa yani ya ku ma ta n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masana swilalasi loko swi kumeka swiketsa na hi le nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele ku va a dya leswaku swi ta n'wi pfuna a tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku a ka kokwana lwa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va a hi ku hi fanele ku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i le kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena xikwembu xi n'wi hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu xa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matesawu lweyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a poda a dya swakudya swa munyu no poda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldu a makaldu mani munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina lweyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni marestrisoxa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kuma nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana lweyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo no podi swi nghena hi xiyimo hi ntamu swinene kasi lweyi hi leyi a nga na ma-restrisonge ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana lwa hina lwi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetiti a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ya ku endlisa hi swoleswo swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyala muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetiti la ku dya madyelo ya kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa loko mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko li vhovhiwa ku hambiloko li wa va vhovhiwa ku se aya a ha tigwenta a ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa swa swa la kaya masi a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya anga tshami a jambu hinkwaro anga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magamu para kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelaka ku va a dla i swinene swifutsifutsi ku va hi prestara atenção hi ntamu ka vhovho lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i li vhovho wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mufasilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dyi nchumu hikuva a nga swi koti ku mita hi ku kata vhege manje a kulaka a ni tangana yona iya ala ka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la kudya a nga li kumi para a minka swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanela ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpfungana wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwani lowa hina lweyi hi ncini lexi hi fanela ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca ku va hi swi ku va akonkwana lweyi a nga dli purukulomu vanyana ku a leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena a rhanga yina kumbe ni leswini leswi a ni swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku e akokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientação leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muto importante ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku tiva swakudya ra yena se swi helile ku vipa hina a swi se hela ya ha mu lava kokwani lowa hina lweyi hi ya lava ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa yalisa ku dya lexi a nga xi juli u kumbe hi vona leswaku leswi loko a dya swi nga mu hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swona a ku hundla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
0: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu ku nwa mati hi ntsengo wunene ku da swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha a ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku da xa nchumu a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene a hi hlonipheni a swi duhati sweswo hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo kutani nongoloko wezu u tlhasa vugan'wini mawaku loko hikola ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kona ndzeni ka xiyenge xa madela vavi na wena Victoria Sithoi na Thomas Bruma madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela
2: majula amatapa kumbexana hambowa
0: hindlela inene.

0: ntanzu ku loko mikiserilo ko hi ta va hi kumile nongonoko lowu ku tshemba ka hina ku va kempela wu fikile khwatsi ka xikhoma xa wena ka vusiku lebyi kempela bya siku ra vunharhu ka ntlangula lweyi wa 2026 kutani i a ha ri vusiku bya muvhela hi ndlela leyo hi ta famba ke ndzhaku ka nsimbi leyi yi nga ta ba ta hambanisela vunanga hikuva hi uma na 30 minuto xi ku lulamiselele un'wana na un'wana wa kutani xihundla xa matirhelo yo karhi na wona u ta huma a Emissor Provincial de Maputo kasi ku va ka li hunye li ta ka li ta hlengela laha ku va xitiko xi nga zi xi timekile.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Uma hora, tico em qual o...

0: Morena, 30 minutos, vem uma curina balu, que impera, como keep a stress. Encara com a show de chantiro caro.
1: Oi, cara, não conheço o da sua matrela. Na muita longa mago que nem Alberto Langa, lui amigo me saca não conheço. Na cona hi a bula na mamana bem-vinda Langa, lui a tiraca a mentiro e a custa sequisa va mamana colone. E tu ele se unda, ele se a se tirar cachona, ele se agou com missis ele va marca e cui goca, sanga, goco. Ah, como é que tá ele só tá lá lá, enga tá se one tela. E como ia cancare? Ancare wa nwina.
2: Polana bevinda lang.
1: Mamana bevinda inhlekani hi la ku tiva leswaku intiro muni mu landzaka.
2: Mina ni tira intiro ya u favelela ni misisi. So ni ka belele.
1: Se mi ngani inga ikhamisela mi tirisa ku yini a simi siku la nwina.
2: Na matirhelo ya hina siku ni siku hi tirha hi yo misisi hi tirha hi misisi hi tirha ku kuluka ku hlandza misisi ku hambanya na swidloko leswi swa yi nga maperuka lawo hi hambalaka masikwana lawo hi ku ha timhaka ta kuluka nkama ni nkama nakona hi jaha swi hetela nkama jaha hi hambetela swo swa maperuka swi hi pfunaka siku ni siku lin'wana lin'wana
1: A matirhela n'wina mi nghena nkama muni mi huma nkama muni kumbe mu swi hamba hinkwaswo leswo na mi lilaka
2: nada hi swi hamba ni li mbangu lowu ni tirhelaka ka wona hi nghena ni mixo a ku na nkama wa ku huma a ku na nkama wa ku huma hi ku a nkama lowu hi pimisaka swa ku ha se hi lava ku huma makilendi masiku man'wana hi koho ma tlhasaka principalmente na sexta-feira. Pode ir com rádio, 8 horas eu falo. Alguma coisa com camalô, eu vou lá, eu vou lá, já entalo. Já vou na cama, eu falo, eu vou lá na cama com ninguém.
1: Se, minha mãe não me manda antes na minha tira-tira?
2: É mais ninguém. Posso que lá, mas 2000, mas 2007. Até não me lixo.
1: Minha tira-tira, ouro. Ni dyondzisa vana xikolo hi ntirho wolo
2: hi xona leswi
1: se na tshemba 2007 na mi tirha ntirho lowu ta fika sweswi hambi ndyangu se mi na wona
2: hayi ndyangu hi na wona
1: se
2: ndyangu hi na wona hi kola ka mintirho yoli
1: leswi mi nge a mi na nkama wa ku huma se ni mulunguzana swo mahisa ku yini kaya
2: leswi yo ka hi nga na nkama wa ku huma leswi nga kondza propre mulumuzana tenka paintendera hi ku loko hi tlhasaka ya pemeli hi tlhasani yo leya pauka ya swa karhata swona majaha ya zama ku swi za hi entenderana
1: wa rhula hi ku u fika ni ya pawu ha pfunetela
2: hi leswo
1: hi swona se loko u vulavula hi timhaka ta ku pfunetela vana vana lava mi nga na vona se va dyondze xikolo va le ka xigava muni na va pfuneteliwa hi kola ka ntirho lowu mi wu landzaka
2: va le ko ku dyondzeni van'wana va le ka makursi ja va le ka makursi hi kola ka ntirho wolo laha hi pfunisana ni wo mulumuzana
1: hi swona se a ku na byala ka swona ni wu karhata ka swona ku kwihi
2: a wu karhata ka swona hi ko ku nyima hi ku a ntirho lowu mi nga ta xivezi hi tirha na yo nyima hi tirha na yo nyima hi yo minenge hi rekela maraka max o komu swi peta pawu ta ku yini hi lwisana naxo a ku na byala ka swona masiku van'wanyana hi ko hi nga ku hi ko ku matirekaranaka hi ku a loko munhu o za a fika a lava kumbe xidloko yi nga peruka laha tenge tlhasa hi bula hi matirekarana hi za yo tlhasaka pondu xi huma nchumu
1: se a swigoko leswi mi swi hamba mu swi xavisa kumbe mu swi hamba hi loko munhu a tata swi kombela ku mu hamba
2: hi swi hamba swi tshama na swi ri koho hi swi xavisa hiloko munhu a vuya ni material ya yena a ku ni kombela ku hambeliwa ha mu hambela
1: se mu swi tivisa ku yini swa ku nhloko leyi ta enela ka ya manyani nhloko leyi ta enela ka leya ku
2: a valungu a va xina va hi pfuna va swi hambetele khale swa ku a swi swa kona nhloko i nhloko njhe i nhloko
1: kambe
2: va swi hambetele khale swa ku swi definira nhloko ya munhu
1: kambe kwalano ku ni nhloko ya mina ku ni nhloko ya mun'wanyana ya ku ti hambanile hi ku kula ka tona ni ku tsongo hala ka tona
2: ti hambanile wona loko ko tlhasa cliente u swi vona swa ku phela a pakeli lani nhloko phela maxi xidloko lexi u nga xi hamba lexi a xi fambelani ni nhloko ya yena hikwala ka magele ya mali wa zama u kokovisana ku kokovisana xiza xi nghena a loko a ku hey mamana xani kama u ku ha xi ta pfuleka hi ndlela hi ku famba ka mukama xi ta ya xi nevuluka hi kota ku swi huma nchumu
1: leswo namo hemba ku mu zama mu koka ku
2: la mpfumela ku hemba ko mutali hi wo magele ya mali
1: swo ni se mina malembe yo hlawa na mutirha ntirho lowu akuvanga ni ku tshuka mu va mugela mali munhu mu gama mu nga landzi leswi a nga navela swona u kumbe swi nga koteki leswi a nga swi navelisa ku va swi mahisa xiswona
2: a loko swi nga koteki papayiza yi hamba tindlela swa ku swi za swi endla yini swi koteka minchumu hi ku hi tirhisana ni vanhu a ku tirhisana ni vanhu loko ku ni vanhu va ku karhata va kona hambe humu hambela swa swinene sempre a ta ku a lana swi ku yiniyini maxikomu hi le ku tirheni ka vanhu hi ta zama tindlela hinkwato ta ku swi za hi kumana hi longoloka ku nga ve nangi kuwa
1: se a siku lelu li vonaka swa ku leli ni tirhi khwatsi loko u tirhi ntirho muni kumbe u kumi mali muni
2: hi loko ni xavisa swidloko hi ku swidloko masikwana lawa hi swo swi nga ni mali hi swo swi nga ni mali leswi
1: se a siku leli u nge siku leli swi karhatile loko swi ma hi sikwini
2: a siku leli loko swi karhata hi loko ku ya vuya munhu for example hi siku lavula muhumu na ku hisa hi ntamu ku ya vuya munhu na ni nhloko ya a ni misisi ya ku tala a lava minchumu swa wukazata pura wu muluka i ni mahakelelo ya kona ya yena na yena ya jikajika o za wu muluka ku u ta ku yini u tele pawu mali na wu rasa hi ndzeni ka mbilu purke ni mahakelela a ma na byalanga so u muka na wu karhalile na wu nyimile hi ntamu u muka na wu karhalile leswo
1: leswona mi vulavuli lana hi masiku ya ku va munga ku humelela munhu wa ku swi fika a swi karhatisa li kona siku lelo leswi nga humelela swa ku fana leswo
2: li kona vhele
1: mi ma hi yini ku va mi ndlula ka swona
2: ku ni siku lin'wani kumbe o va na yini mamani leyo a vuyini maherisi ya yena ni zama ku bulisana swi ta za xilunga na dya swikazata hi ntangu futhi ndza ni pimisa ni ku mutukulela ni mali maji ni gama njhani tikhongotisene ndzeni ka mbilu ni swi vona swa ku na dya lepodo wo vuya ni timoninyana la yena ra ta ni kamba swa ku ni tshamisi ku yini mayini u final da xikondla xigami bya xidarasi ya biku ni tikhomile a ni landzanga hi leswi a nga buyisa xone
1: alana u nga u tirhelaka kona i salawu kumbe
2: i salawu xitolo kolano
1: u xavisa swa ku yelana ni misisi
2: ni xavisa swa ku yelana ni misisi swa vavasati swa mapomada ya ku hi tichela nyana ka makara hi nyukanyana masikwana lawa hi kombanyana womumu ni ntima
1: ni ntima laha masusa la
2: ya zama ku tikwamula nyana kutsongo
1: swona se mi nga va byela yini van'wanyana va ku va nga swi vona leswi nga leswa nchumu ka lin'wana la masiku
2: a ku swi vona swi nga leswa nchumu van'wana ni pode va swi vona swi nga leswa nchumu maji kusukela ka kola la hi ya zama ku dyondzisa vana xikola ya zama ku tendlela xungwana xungwana mulunguzana okange ange te xikota ku hendlela eh ku fanele leswi phe a ku tala ka maferi ya dhunkwawo hilava huma ka pulani hilava mukumi se loko xo kuma yo tshama kaya u nga na nchumu a wu nge ta mu byela mulunguzana swin'wutsuku swa ku phela ku ni fred wa xixi hi lava makapulana hi lava yinini hi pfana hi titsakisa timbilu ta hina hi wo makapulana wolawo na hi nga zanga hi kombela mulumuzana ndya hi mu pfuna hi pfunisana yi nga na hini hi kolani na ku nga na guwa hi ntamu
1: mi tirha na mani ka ndhawu leyi mi tirha n'wece kumbe mi ni munhu loyi a mi pfunisanaka kumbe mi ni vanhu van'wanyana mi pfunisananaka
2: mi tirha noxe masiku lawu ku nga ntirho wa wunyini hina ajudanti va ku ni pfuna xin'wana xin'wana
1: se ajudanti loyi a tshama a lulamile ku lin'wana lamasiku u ta mi vitana
2: a tshama na a lulamile
1: hi swona
2: i
1: ntsatsi yimuni mu va endlelaka van'wanyani vavasati va kalaka va tshamaka hi mavoko va nga endli nchumu ku va va pfunisela valomuzana va vona
2: a vavasati hinkwawo swa ku a wu tshama kaya a swi vevukanga a ku tshama kaya swi vevukanga hi ku i ta va guwa siku lin'wana ni lin'wana i ta va guwa ni mulumuzana i ta va guwa ni vavhizini hi ku loko u tshama kaya va ta ku a nga endli nchumu ora hi tekela vanuna va hina or a siku yini yinini diapelemenji ku pfuka u ti dzudzanyana wu endla nchumu swa yandzwe ku wa pfunisela ka xin'wana ni xin'wana ni mbilu leyi ya wu biha ya wuntunga ya hangalaka hi ku u no ku basangu pelumenji
1: iswa hi tlangelele ngopfu swinene kumbe ku ni lava u navelaka ku va rungula hi nkarhi u londzo va ta michini ya radio Mosambiki nkarhi lowu
2: ni rungula vasati hinkwavo vakolega va mina lava ni tirhisanaka na vo ni rungula maxaka ya mina hinkwavo va ka langa va ka pangiwa va ka nyamukume hinkwavo na va rungula kani mama
1: hi tlangelile mamani bevinda langa loko mi swi kotile ku hi fikisela mayelano ni swihundla swa matirhela ni ntsatsiwi lowu siyelaka vamamani leswaku va swi tiva leswaku swi ni lisima swinene ku va va pfunisela valomuzani va vona inkomu
0: inkomu hina hi byela keka wona mungiseri loko a swi kotile ku fikisa khwatsi nongonoko lowu Albert langa kusuhi swinene na wena hi duwexta sungula bulo i riqunga